ara mi olufe mo ma ki yin ni oruko Jesu ori yin yo gbe yin de bire ori yin yo gbe yin de bire iran lowo la lati orun ko dide si yin o mo ni ko dide si yin gbogbo iwo to n jade loni gbogbo bi to ti re ti owo ise lo fe gba nbe ni to ma yo owo fun e gbo oni ri ijakule nbe gbogbo iwo to n reti ola ati oro ibukun loruko Jesu oni ri ijakule boda mama anti baba gbogbo iwo to je pe awon egbe n ka owo won fi n se nkan re won gba owo won fi n se nkan re sugbon n se ni wo kawo gbera tori won ti fi sekeseke aye si e lowo gbo o mo lo sa 97 mo fi gbadua sekeseke aye lowo re ti o je ko ma fowo se nkan re ti o je ko ma tewo gbowo bi tawon egbe re sekeseke yen bi mo tin soro mo ni koja koja koja koja koja koja koja koja koja aye buru elomi a fe ti gbo ire sugbon ko ni foju ri ki se lasan awon emi kan wa ngba te ti e ngbo yen ibikibi ton wa awon na ngbo to ra awon na ejo ni won to le ti inu ba won na ba ti gbo won wa lo ri dire to nbo yen lowo amo sa tori pe o gbo ipade yi loni ire ti nbo lode re ire ti nbo lowo re ni oruko Jesu aye oni di lowo okokun oni di lowo satani oni di lowo ni oruko Jesu aye oni di lowo okokun oni di lowo eni bi ika eniyan ni oruko Jesu won ma ni di lowo ori be ko yi pada asegun eni kan gbo mi mo soro yi ni last week gbo awon to wa won ri igbala ni oruko Jesu ki se nipa agbara temi iwo to ti nawo si aisan kan ya pade ti suru lere ni ola ja pade nbe oruko Jesu yo dara fun yin e ma gbagbe o June 15 ni ojo ibi mi mo de so fun yin wi pe gbogbo yin mo fe ki e wa ninu ifokanbale ati ibale okan ni ojo na tori na mo ti release ibura anu to je imi to yato si yen gedegede both color plastic and sticker is for my birthday are you getting me tori ni ojo yen ogbudo so pe baba gba ntara ma lu ntara gba ntara wo kankan so tori na ni po se fe release e mo ti ma se nu lododun to je o ma nje ma ni gbagbe so e wa gboro yi o ose yi ni o tori to ba ti bere si bayi ko to di 15 yen olorun o ti se yanu lagbara lowo eledumare e ma wa gbagbe Tuesday ni suru lere gbogbo yin te tin gboro yin e tele nkankan e mura sile o ateyin te ti foruko sile e ja pade nbe ororo yi eyin ti isaga e ma gba ti yin ni Friday ose yi ose to koja lo ye ke gba sugbon owo ti mo gbe le 300,000 pe ko fi se ororo yen so ororo to se o ti e le to ko le debi kankan o bi mi ninu sugbon mi o binu mo so nitori na nkan mo ti wa se si o ti po bayi e gba ororo yen lo fe lai sanwo eyin ti e nbo lati Sotubo e gbo dada Sotubo eyin ti e nbo lati Ikorodu gbogbo yin patapata e ma bo latabekuta eyin ti e nbo lati Isiun Ojodu Baga Epe egbo o Ijebu Oru gbogbo yin pata to fi de sapade ati Ijebu Ode Ikene egbo dada e ma bo ni Sagam ni ojo Friday e gba ororo yen ni ofe lagbara lowo Eledumare now to ba di ni ola ipade adura wa ni suru lere ipade akoko lose yi ni nibo ni suru lere eyin ara orile gan mo orile asapo e ma bo te ba e wo moto Shita Under Bridge te ba de Shita Under Bridge yen ele lo si Fuja Street Community to wa nbe sugbon ko to di akoko yen nipa ti ise adura nu nla yen oruko eleyi eni iranlowo ojurere ati anu latoke oruko eniyan gbo lekan si iranlowo ojurere ati anu latoke now egbo olorun be laye.

ku ojumo ni bi gbogbo lona gbogbo ti e ba ti n gbo wa e la loro tun ti gun ori afefe laaro yi ni yi e je ki gbogbo wa ka jo joko ka tun mu gege wa ati takada wa ka tun jo gbianju ka jo so funra wa ka ranra wa leti lori awon ohun ti asiwaju to ti n gbese abe egbo se bi gbogbo wa na la mo bi oro aje ti se wa lowo awon enikan tele tele ri lati gba ti won tin se bo lataye ologun ni to tun fi bo saye oloselu a kuro loju kan bi omi oka orogun wa kan poyi ninu omi gbona ni sugbon nigba ta si waju de be eyin na ejoko ke wo o rori kale o wa won wo lo nle ko mara o si mu awon ologbon omo to je ninu omo yin ni lo lodo nbi olubun mi tun ji ojo tun wa ni eto ministry interior e wa gbo e wo looto o da be yan ba se ki won fi pamo sibi kan o ko le ba akogbon ni tori won ni marin lorun nitori nkan kan ko nitori aburu ni eni to ba si se nkan ti ko da o ye ka mu ka fi si pamo ko na foju di oyin ko le mo pe nkan to hun se ko da oro ti mo so laaro yi awon ti won wa logbon ewon oni mo ba oro mi lo lori asiwaju se gudugudu meje bi won ba ran yan le won gba kan to ni tohun o ba fi pada di to ba fi pada di le boya lo le wulo fun rara re mo de bi pa won ebi re le ri bara re o ba ri kurukuru bi to ni kuru na to ngun o ba ti ru sibe o nje aro ko ba tosan se e mo jojumo ni won si nfowo sibe nbo ni won nawo na si fun won e wa pe ki nsawo igba ti asiwaju de be o gboporo kale o si rori pe tani mo le eyan la soju ti won moju to ogbe won yi ti won mu ku logbe won ti won so di correctional center leni bayi ti mo wa nso fun yin looro yi gbogbo eyin alaroka alarogun teyin o fopolo ma ba nto nlo lori afefe lo pe ki lo se emi lo kan le ngbe ka asiwaju ti se gudugudu meje olubun mi ojo na si ti se yaya mefa laipe yi ni won ko gbogbo awon dokita atawon nurse ti an ti wa ni egbo ewon nibi ti won fi awon omo alaigboran ti an ba ti wa ti o to si ko si dokita to nlo wu won ko si nurse to wa pelu won e wo ijo to ba kani lara laadi kukujo eni to ba lowo oteru aje pe won bayi to won o fi tan na ni gbogbo eyan ti ba nso pe ko si nti asiwaju se

0: e ka bo pada lati oke lo ibo nibi ti an lo laaro toni kini koko oro ti a tun jo mo pe kelu laaro ni ojumo ire lo mami gege be se ti mo wi pe bi a ta o ba ti kuna ore a lo ta oni duro be la lo ta oni dekun dire Oro ipe ni je eto abo to ti di koko nu amola ti dojun torokun ti gba ko. Ibe na la tun pe kelu la ro toni. Te ba gbagbe. Lojo jimo eleyi to koja yi. O ni isele gbanko gbi kan o na lo tun sele. Ni ipinle Oyo. Nibi ti awon agbebon ti won ti lo pale awon akeko mo. Ati awon ti o je bi osise atoluko ni joba ibile orire ni pele Oyo angeli ti ati no lati pire lo lana ode yi oni agbo wi pe awon to sise labi won ge ori okan lara awon oluko eleyi to je pe won jigbe ohun ba si gbagbe lokan ti isele yi na to sele oga olopa yanyan ni le Nigeria ojumo ire lo mo o ti lo se agbegbe ohun to ti pase gbe ki eto abo ko tun bo ro to tu daada lagbegbe na ojumo ire lo mo pe ka won iko ile to abo o tun bo ko awon iko ile to abo lo sagbegbe ohun lati le dole mi awon omo ti won jigbe yi we community grammar school at a baptist nursery primary school to fimo la primary school ibe o na ni won ti sise labi ogba be ni are orilede nigeria asewaju bola ahmed tinubu o ti benu atelu isele yi lori bi won ti se kupa okan lara awon oluko eleyi ti won jigbe ohun bakana ni o tun fi lede wipe ise n lo lowo lori oro olopa apinle lati le ri daju wipe ipini awon eto abo won to bo mojuto eto abo daada lawon ilu esele na be o si pase ki won ri daju pe won dole mi awon mo ti won gbe ati awon oluko ti won jigbe ohun abe e ma je agbagbe na ojumo ire pe gbogbo igbese o na ni ijoba orilede Nigeria lonu tin gbe lori oro kipin wo ipenije eto aboye e mo pe ajo iko awon ogun orilede America ati tile Nigeria won si fowo suwopo lori igbogun ti ipenije eto aboye e ma je agbagbe pe laipe na ni won to siku pa opolopo awon iko onisumomi ni apa ila orun ariwa orilede Nigeria alapa ariwa orilede Nigeria be ni awon ko ISIS toto bi ogun ateni to je oga won gan yi fi yi pe aseyori o si nde ba na lori oro ipenije eto abo nkan kankan to wa nko awon orilede Nigeria lominu ni wipe o dabi pe awon araalu o na lo n fori fa oro ipenije eto abo yi julo o je koko nti ajo pe kelu laaro toni mo ti ni alejo pataki ti ajo ma foro jomi turo oro laaro ni lami eto awujo ni won koda oluko o na tun ni won onimo nipa oro to tun ni se pelu osilu na ni won awon na ni ogbeni Abiodun Maxwell e ba mi ka won ara le
1: e se atokun mo ki gbogbo awon ara le mo ki gbogbo omo Nigeria patapata mo de gbadura pe Nigeria yi igba otun yo tun gbe si Nigeria
0: ami ami ami agbara leduwa ibanuje o ni ba wa lagbara lowo Olorun
1: ibanuje o ni kan gbogbo wa
0: ami o ami o ami o e je ka bojo wo nkan to sele ni ipinle Oyo ni joba ibile orire nibi ti awon agbebon ti won ti wole si ipinle Oyo ti won si ko awon akeko won de tun ko awon oluko ni ipinle Oyo oju wo le koko fi wole ina
1: e se atokun gege bi omo Nigeria o de ni mo lara ohun ti a n pe ni insecurity to
0: hello

0: ibu
1: eje nsare doke lo mu nbo mo pada bo e ku kale
2: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadak fonte dugba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
1: to Ogbeni Abiodun Maxwell emba oro lo oju wo le fi wo
4: e se atokun ohun ti mo nso ni pe ohun to sele ni ilu Oyo o je ohun ti ko soju mi ta le fi wo gege bi mo se so pe o je ohun to ba ni ninu je o je ohun ti o munu eniyan dun ki oko eniyan kan tabi omo eniyan kan tabi yawo eniyan kan ko jade laaro ko lo nlo si bi ise tabi ko nlo si le iwe ko wa dasiko ti awon egbe n pada bo nile ti o ro to ri yawo mo to ro mo mo ti o de si reti pe boya won ade lale abi won ade lojo keji atokun o soju ta le fi wo ju pe o je on to ba ni ninu je o je on ti o munu eniyan dun eri pe eto abo lorilede Nigeria across all the region across all the country all the state o je eto abo ti je un apewawo o ti je un to je pe wa kudo foju to daada tori atokun ko seni to mo ni to tun ma kan so eto abo ta so yi o je ta kudo foju to so on to sele ni ilu Oyo yen ati awon ipinle miran even within the southwest o je on to ba ni ninu je daada bi mo se n ba yin soro ya tokun mo mo pe awon tan jigbe ni ilu eda oniyo
1: ni Ekiti
4: state ni ijoba ibile leje meje atokun ohun to n sele lorilede Nigeria yi ka ma kan soro ju o je on ibanuje o je on ti o munu eniyan dun atokun
1: e seun ni ana ode yi o na ni agbo wi pe okan lara awon oluko ti won jigbe won be ori e se lero wi pe iru iwa yi je iwa odaju iye ti awon agbebon ti won wu
4: ohun to sele lana yen to ba je emi mo orilede Nigeria orilede Nigeria to ti dagba to jubo ni emi mo pe ipinle Oyo o ti dagba to jubo daada sugbon to sele lana yen pe ari pon ti be ori oluko kan in fact ni ipinle Oyo o ye ki ohun ti a n pe ni pe boya gbogbo eto ijoba gbogbo eto oselu patapata oro ile iwe eto eko patapata o ye kan ti mu aduro ba sugbon atokun e ma je o ya yin lenu pe ni ipinle Oyo won si ma se to oselu e ta n pe ni politiking o e ma je o ya yin ko ma sele ni ilu Oyo bayi o eni to fe da seni to si ma mura yo pe primary awon isi primary lo se lowo bayi eni to fe se primary a si ma mu o tumo si pe ohun to sele ni ilu Oyo lana yen atokun to ba dorilede to dagba to jubo ni abi ipinle to ti mo tan se ohun emi gbagbo pe nisin in to ye kan ma se o ye ko je ohun to ye pe a mu eto abo a je ki awon ijoba kan mo pe yes ohun to sele ni ilu Oyo lana yen ohun iwa ikagba ni ko de sese ma sele eri tawon Boko Haram tan de ma se video ibi tan tin du eniyan lorun mo wo video clip kan laipe yi atokun won de mu owo awon eniyan won de de meyin won da so boju won won sana si kegi epo pupa won de nkan si awon eniyan tan de awon kidnapper awon tan mu won de nkan si won lara kamate wa so pe won be ori eniyan o je wa daju gba o emi de ri pe gugu awon odaran yi awon odaran won yi arin wa na na wa o orilede Nigeria na ngbe o inu gbo kan na ngbe o awon niyan kan lo wa ni die o mo de mo pe laipe laijina mo ni gbagbo o pe orilede Nigeria alafia yo joba atokun ese
1: orilede Nigeria alafia o joba lagbara lowo Olorun e je ka wa wo lapa iwo orun ile Nigeria se ali so bayi wipe se ki se pe won ti gbeyin an ti gbeburu gberu wa lapa iwo orun le Nigeria awon agbebon ti wole
4: e se atokun naturally gege bi onimo nipa eto oselu ati nipa bi o se nlo lawujo gbogbo alamo pe southwest eyi ta nso ti ati gbogbo wa mo si ile yoruba is relatively naturally peaceful tele o o wa je un ya lenu pe orilede eya yoruba region yoruba o ti wa je pe ibi ti awon ajinigbe ti nwonu aafin won ti n gbe kabiyesi won ti n po baalu o ti wa di pe ki awon ajinigbe ki won lo sinu church o to sele ni oro ago ni Kwara state ni egbe Ekiti state oro ago kan gbe bon kan de lo ko awon eniyan kan pa won kan ko awon kan lo sinu gbo o ti wa di pe ki orisirisi ojiwa ajinigbe ewon to sele ni ilu owo ẹwọn tó ṣẹlẹ̀ nílùú ọ̀pọ̀ so a ò lè sọ pé ẹ̀yà yorùbá it will be an understatement ni wọn bí ṣe fẹ́ sọ ní yorùbá ká máa sọ pé ṣé àwọn ajínigbé ò ti wọlé àwọn ajínigbé wọn ti ń bá wa gbé níbí báyìí wọn ti ń bá wa gbé ohun tó lè mú kán wọnú àfi kán pa kábíyèsí kán gbé kábíyèsí kán pàdé ẹ̀ lọ́nà kán jí gbé kán wọ sí lọ sílé ìwé kán jí àwọn ọmọ gbé so ema atogun eje ka so abenko eje ka so pe ile yoruba o ko sibiti abo wa mo nle yoruba e ma ja toro wa ja tokun o fe ma si pele bayi ti o ti si wa jinigbe iwa ipaniyan mo gbe won le ni igbo mi won ati tun gbe won lola so eje ka so pe ni eya yoruba o emi o n tora mi je o ko de mo de mo pa won ara ilu na atawon ijoba gan mo beyond the region beyond the region ko si eto abo mo o Olorun ko ko wa yo ni o
1: e gege bi e se ti so wipe yoruba ma soro kan wipe bi o ti o ba si olele o le ta oni wole awon kan na ni won se agbateru fun awon to je agbebon yi ti won fi n se aseyori lati ri ise bu ti won se yi lati ri se se lero pe owo awa gan ta je ya yoruba na wa nu bi awon eyan si ri ise labi ise
4: e se atokun bi o si o lele o le ta o le ja beyond the region beyond the country internationally o si bi ti igbesumo mi ijinigbe o si bi ti o ti ni ohun ti a n pe ni awon backup ko si kaakiri gbogbo agbaye ni ẹ rí pé ìrùmírùmí àwọn ajínigbé káàkiri gbogbo àgbáyé ni mo tún sọ yìí o ká má sọ pé ilẹ̀ yorùbá ìrùmírùmí wọn wà nísàlẹ̀ odò ó túmọ̀ sí pé kò sí wọn ní sponsor and a bèrè lọ́wọ́ ara wa kí ni ìdí tí wọ́n fi ń ṣe gbogbo eléyìí lójú tèmi ìjọba ń gbìyànjú o èmi ò ní wá sórí rédíò kí n máa sọ pé kò sí tíjọba ṣe ìjọba ń wòran ni ìjọba ń gbìyànjú o ṣùgbọ́n ibi tí ìgbìyànjú ìjọba bá ti dé tí ò bá ti sí àtìlẹyìn àwọn aráàlú tí ò bá ti sí àtìlẹyìn àwọn olórí ẹ̀sìn ti o ba ti si atileyin olori ilu awon gaga awon kabiyesi awon oloselu ti o ba ti se mo pe ko si ba se fe se na ha mo pe se oro eto abo ife se ko ni oro se ko ni political undertone ninu
1: oni atokun a si nbo wa be a si nbo lori be
4: so atokun e je ki so fun yin bi o ba si o lele o le ara ita o le ja in fact e lo gugu awon ti ewo e ma wo gugu gba ti awon olopa ba ni awon aseyori kan ton ba interview ton ba fi oro wa awon ti won mu lenu wu e lo gbo nkan ton so atokun e lo gbo nkan ton so so a le so pe ko si o le le ni le yoruba o le le wa lara won daada o lo nfa ti eto abo so ti fi me
1: oda e je ka wo kini kan wa to nko awon omo ni Nigeria lominu papa julo lori oro pe awon omo to je pe won dabi ojo waju orilede Nigeria awon omo lewe oda pe o ni ikolu yi na wa nfi oju esun lati lo mo ji awon omo kekeke eran ti chibok ngba na e wa opolopo awon ilewe na to ti ji awon omo nile Nigeria ko to di pe ile to sele iru igbese bayi tawon agbebon se yi se ko ni nipa lori oro eto eko gan
4: e se atokun sheri an pe kini ko ni strategy sheri awon ajinigbe awon ajinigbe sheri part of their strategy tomo pe o le mu ki a, ki ara ta awon ara iluju
1: oni
4: itoju ko awon omolewe oni doju ko awon omolewe so on lo bi da bi pe strategy ti awon atokun awon ajinigbe yi nlo ni pe ton ba ti kolu lewe ton ba ti ji won gbe ko si gbogbo iroyin yen lakakiri gbogbo agbaye gbogbo iroyin lakakiri gbogbo ilu tabi church tabi le josin tabi moshalashi so ti won ba ti kolu awon bi ta n so yi e ri atokun a ka joba lara a ka awon lori ilu lara eru ga ma ba awon ara ilu pe awon jo la wa na jiko e ta ba so nipa ipa ti o re to ma ni ipa to ma ni po o tori o ma create won ti an pe ni eru it will create fear to the town to the city to citizen so elomi ga mu wo pe se tomo mi ba lo si lewe leni so ma pada se ti mo ba lo si ti mo ba lo kirun ni mo sala si leni kini idani loju pe ma pada sile ti mo ba lo church ki eriba ni awon ipinle kan ko bayi won ti ohun ti an pe ni isin asale o ti an pe ni isoru won ti fagile
1: beni
4: so won tumo si pe ti o ba ti si eto abu awon eniyan beru won ni le se ohun to ye kan se papa ile iwe awon eniyan ma so pe o ma nipa lori mi o so ipa to ma ni lori eto eko o po to bi ye pe eru a ma wa lara awon obi lati ko awon lo si lewe o de ni ipa to lagbara lori eto eko wa ati lori ojo waju awon Nigeria
1: ki le lero pe iru abo wo lori je ki o wa lawon ilewe lorilede Nigeria lowo ta wa ye ni won gba to je pe awon ilana ti awon onise bi ti won to lati le ta awon araalu kara o le ta awon araalu ni kan ma seru igbese bayi
4: atokun e se seri ta ba ni ka ma so ohun to ye ki ijoba se lori oro eto abo ileiwe o mo po o po gan a de ti nso akoko te ba wo awon ileiwe wa lorilede Nigeria te ba wo won daada e mo pe ijoba nise se to po se ni pa dis perimeter fencing ni ka so ni kan mo di ileiwe kaakiri e lo wo ileiwe wa lorilede Nigeria in fact te ba wo awon ileiwe kan ni oke oya lohun te ba wo bi ta won ti nkeko o je ohun ibanuje so ta ba wo daada ehun to ye ki ijoba se nipa eto ileiwe awon omo ohun lo so popo and the foundation is 40 ti ipile ba baje kilo lododo fe se ohun to ye ko lododo se ohun na la nso a de ti nso fun ijoba the facilities to wa nile we wa ako

0: ohun ti an pe ni ibasepo pelu awon eleto abo o se koko lorile de Nigeria ti o ba ti si ibasepo to danmoran ti o ba ti o se pe awon lopa n se ti won civil defense n se ti won awon adua mi n se ti won ti o ba ti si ibasepo to danmoran eni pe eto abo alagbara bo nile iwe wa ohun to ye kan se po o standard education structures wa nile iwe ko je ohun to bojumo atoku ese
1: oda ese ohun ni aipe yi o na ni ilegbimo asofin agba le Nigeria lori oro ikolu to waye ni ipinle Oyo leyin ti oga agba olopa yanyan to se abewo si ipinle Oyo lori isele bi won eji awon akeko atawon oluko bi won ti ji won gbe yi ni ilegbimo asofin ni awon ti se tan o pe awon o tun bo jara mo oro state police se eto abo ilu yi awon olopa apinle se ti won ba se agbekale re ki le lero po le je ipa re gan lori oro amojuto eto abo lawujo wa
0: e se atokun emi gege bi enikan mo wa lara awon ti o ti n polongo tabi to ti n se gbeleyin
1: beni
0: to ti n se gbeleyin olopa ipinle olopa ijoba ibile mo wa lara won sugbon atokun titi disisin emi o ti mo to sele mi o ti mo ohun to wa ni die ti ofin yen ti a o ti se bowolu lati legbimo asofin titi a se mo pa a si lo sodo are
1: beni
0: so emi o ti mo to nfa
1: ki se nkan ti are ni ki se nkan ti are ni lo to le nikan se bi ko se pe agbede ilegbimo asofin okoko si yanju e ko to dodo
0: e mi o na ni mo nso atokun emi o ti mo ti o nfa idiwo ati idena fun ofin yen ni ilegbimo asofin are we saying now that lorilede Nigeria ha o nilo olopa ipinle emi mo pe anybody to ba nso yen lorilede Nigeria pe eniyan o mo to nse ni o atokun so olopa ipinle o ti won gbangba pe o ta nilo ni sugbon atokun e je ke wa so ile idata li eya Yoruba ni southwest ati ni Amotekun atokun e ja so to oro funra wa o kini abajade Amotekun ta ni ni southwest so ohun le lomirin a tun se ma wo pe olopa ipinle ton so ohun gan pe ton ba ti e se gan ton ba bowo lu gan pe kilo fe ja bajade e sugbon iru emi gege bi eniyan kan emi si ni gbagbo ninu e pe ta ba ni olopa ipinle eto abo a wa ni ese kuku ta ba ni oja olopa ti o wa ni ijoba ibile kan eto abo a wa ni awon ijoba ibile wa so mo ni gbagbo ninu e o mo de nro awon ilegbimo asofin ati gbogbo awon gomina patapata mo ko awon gomina kan ma so pe isoro ti wa ni ni pe ati fund ye funding sugbon mo gbagbo pe ta ba ni olopa ipinle ta ba ni olopa ibile eto obo adan moran si sugbon atokun ki lo n sele kini abajade eto Amotekun ta gbe kale
1: o de se
0: so pe bi gomina wa Akeredolu se a fọ pe igba ti gomina wa Akeredolu ti ku to ti lo to ti sun ohun ni eto Amotekun ti ba lo ni atokun oro kan niyan fun ojo mi
1: oda e seun mo si n pada bo je n doki lo e soro kan lekan lori oro wi pe se ki se pe oro ipenije eto abo to tun bo n gbera si se ki se po lowo kan osilu nu e ja doki lo an pada bo.
2: Warm greetings from Achievers University, Owo, a private university with distinction. Achievers University's motto is knowledge, integrity, and leadership. At Achievers University, we have diligently pursued its objectives with a clear understanding of its implication. At Achievers University, we honestly impart knowledge on our students and pursue all we do with a sense of integrity, thereby preparing our students for the position of a higher task, that of

0: e to ku dede wo yi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin la nfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin la nfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to nba dore koko ase eni to nba dore koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin e si mo wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn iseju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta n je didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan didun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara pombele egbogi na na fi se ajo nafda kisi fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
2: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mixture ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kori abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafda ki fun tedu gba o da lagu ara 24/7 aba mixture lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mixture gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ ń pè lẹẹkan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé ire o.

0: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you no go fit escape up. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
1: Ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi
2: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi
3: agbo ni ise lo se je lo be ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo Tun fi wi atego somo ara aye lore lori eyikeyi isoro to njo omo eda lenu iwo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460641907064606419 0706460619 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
4: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti ma wa number 4 Dudu Yemi Lane, opposite on Yemekun, Grammar School, Nilu Akura, by your fair bearing, Kaka, by your fair bearing, or Nimara Kato fair bearing, or me. Permissory error, banish or me, ye. Oh, Samu, oh, 64, 60, 64, 19. Oh, Samu, oh, 64, 60, 64, 19. Kini le se baboke ogun ti en gba awon eyan ni mamara lori ati pe kini le se baboke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu se ara wa ati yi to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti en ri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Yemekun Grammar School, Nilu Akura, tabi ko pe mi sori ero banisoro mi yi. Oh, 7-0-64-60-64-19. Oh, 7-0-64-60-64-19. Nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa sikete ese be elomi ba nlo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni gegege de epo hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba sini won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atego yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atego eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu se arawa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe atego yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe atego lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Oyemekun Grammar School, ni ilu Akure, ero banisoro mi re. Oh, Samu, oh, 64, 60, 64, 19. Oh, Samu, oh, 64, 60, 64, 19. Alafi arawo ni gifi abia.
5: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
6: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara ko kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ija wa ija osi always guide me
7: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyin bo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
8: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
7: Okay.
8: Ti amo si CDK CD CA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
7: gas
8: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
7: kini o ko ma se pe fe gbe won ma
8: ni fun lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
7: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
8: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
7: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won koko san le die de to di pe egbe oja fun
8: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
7: eleyi
8: yo le mo san wo lo olotu en ti o si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
7: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le era fun
8: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
7: nibo ni office yin
9: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota Opposite Factory Pharmacy Oluwatu Ikotas Akure Ondo State
8: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ní ìlú Èkó. Bẹ́ẹ̀ni olótú.
10: Ẹ pè CDK Care sórí nọ́mbà yìí 0707454-2995. Lẹ́ẹ̀kan sí 0707454-2995.
8: Ẹ ṣeun olótú.
7: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
11: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
12: Wo, ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pètàn lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní ń jò. Gáàsì sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo ẹ̀lẹ́tírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀. Owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
11: Ara ń tà wúnu. Ṣọ́pọ̀ ọ̀bọ nípa CDK ni.
12: CDK, kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
11: CDK, CDCARE, Application Àṣírí Ọ̀la ni. Níbi tó ti rẹra gbogbo tó fẹ́, tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀. Bí oríṣiríṣi gadget, electronics, tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́, kò sì lélẹ̀ lórí o. Iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà. O lè sanwó ohun èlò tó bára fún odidi oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
12: Irọ́ ni o.
11: Òótọ́ tó hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi. Orí CDK ni mo ti ra wọn. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí, mi sanwó rẹ̀ tán.
12: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
11: Ìwọ ló béèrè, ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDK lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jayé CDK ní wẹ̀lẹ̀mù. Ràǹtò nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdk.app.
13: CDK, making life easier.
14: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jọ̀lí Jọ̀ní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi Chicken Flavour sí. Ó yá ẹ sípẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
15: S-E-L-A-R-R-I-E. Sálárì.
14: Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sípẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lọ́pọ̀ ìgbìyànjú ẹ sípẹ́ẹ̀lì.

0: kojumo
1: a dupe lowo olorun le to mu are latana to tun ma pada loni nu anu e
0: o se o baba
1: oba tun ranun lasiko igba tun wo oba tun roju lasiko igba to wu bo te je pe awon kan mo lere pe awon moju awon roju be iro nla ni waju olorun tori wipe oba se yo wu a se yo wu ma se baje ni ledua
0: be ni
1: en to ba wu olorun o le ni komo 70 years yo loyun be ni o se ti bi se yan na
0: komo 35 years yo se mo wo yun
1: fi le o ki lo so yi awon lo ti wo menopause lati bi ogun odun olorun ni ke gbe nu sohun o si tin je menopause mi mo ni remote gbogbo e lowo e tin ba te stop mo ni e tin ba te pause mo mo tun le play e pada olorun ibare o
0: adupe o
1: adupe lori wa o lori re si wa lotun lo si bo se ndabo re bo wa adupe o se o adupe o adupe o atun ti de la ro toni lori eto yin eto wa ta ti ma mu awon koko to ba suyo ninu awon iwe iroyin jojumele wa wa si ti gbo yin atu ati ka awon iwe iroyin de la ro yi ka ma mu lolokun ojo kan tori akoko wa
0: be ni
1: tori adun lojo mu so lokun
0: ojo tin lo
1: be ni yodun o mi kin da ton mi lo di keji lohun ko to de pe abere to yi o
0: ah da to mi
1: nje ni oniruru ibenu atelu tin waye lori bi awon jandugun mo se ki mo se se akolu si awon ile eko meta kan ni ojo eji to koja ni ijoba ibile orire nipinle oyo nibi to je wipe o kere tan ogbon akeko pelu awon oluko ni ni awon ajinigbe ohun ki mole ti won gbe sa lo le to ti pe won ti ran meji lorun oso gangan ninu awon oluko ni ohun akolu ti won se na lo waye ni ojo 14 osu karun odun ti a wa yi nibi ti awon adi hamra ogun janduku ti won ti yawo inu ilu ohun le ti won si ji awon oluko ni ati awon akeko pelu awon osise awon ileiwe meta kan gbe o gẹgẹ bi won se se alaye ileiwe to je ti ilu na community grammar school won ji awon eyan gbe nbe baptist nursery and primary school ati la primary school ni ifesi si oro ohun pelu oniruru fọran amohunmaworan wa leyi ti won gbe sita ni awon omo orilede nigeria ti n benu atelu papa julo lana ojo aje leyi ti won ti se afihan ikan lara olukoni leyi to wa lakata awon ajinigbe ohun ti won semi re ni kukuru ti won si ge ori re gẹgẹ bi won se so eni ti won ran lorun ohun ni won daruko re gẹgẹ bi michael oyedokun leni to je olukoni fun ede isiro ni ile eko girama naa latari gbogbo oro ohun ni awon omo orilede nigeria ni kaluku won ti n fi ehunu won han o ti won si ti n pe ijoba wipe ijoba ipinle ati ijoba orilede ki won ya tete yi kuro loju orun won ki won si san sokoto won giri ki won wa ona lati ri wipe won gba awon to wa lakata awon ajinigbe ohun awon olukoni ati awon akeko naa won gba won wale nigba to n salaye lori isele naa gomina ipinle oyo seyi makinde lana ojo aje lo fidi re mule wipe akeko meje ni won ki mole ni community grammar school nigbati won ko 18 ati oluko meje ni first baptist nursery and primary school o wa fikun wipe ibe ni won ti se akolu le ti won si gbemi ikan lojo ti won ko won ohun nigbati won salaye bi oro de duro lori awon ti ajinigbe ohun makinde n lo kede wipe ijoba ohun ni lo ti n gbe igbese lati ri wipe awon to wa lakata awon ajinigbe ohun ni won gba wale o o ni ipinle oyo o ni won ti duro gegere bayi lati gbo ohun ti awon obinu to je ajinigbe naa ti won fe gan lati ba won foro jewo ki won si se bee ki won fi ekun lukun lati ri pe awon majesi ti n be lakata awon enu won pada wale layo atalafia e wo oro po nbe o te ba fe ka yoku e lo sinu iwe iroyin punch atope iwe iroyin mi to jade lonii.
2: Ìyìn ni ká tún lè gbà mí sí torí ẹni tí ò dúpẹ́ gbẹ̀fà ó sì gidi ní ìgbèjì. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gómìnà Lucky Ayédàtiwa orí mi sàn. Wọ́n ṣe fàyè gba gbogbo àwọn àgbẹ̀ lókè ẹ̀gàn. Kí ká máa ṣe ní yọ̀tọ̀ mìkan sì máa báṣẹ́ wọn lọ ní rẹ́gẹ́dẹ́ fín. Ẹ má gbàgbé gbogbo àlàálẹ̀ ètò tá a là fún àwọn àgbẹ̀. Ẹ jẹ́ kájọ wù ọmọlúàbí. Ẹ má gbàgbé Polygon map ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbẹ̀ ti ṣe. A sì tún ràwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí. Tí wọn ò yà sí. Tó fi dórí agbo forestry tí ìjọba ní pé kí wọ́n máa ṣe. Ẹ sì mọ̀ wípé ètò yìí àwọn àgbẹ̀ ló máa benefit. Gbogbo ẹ̀yin àbá àti ìgbèríko kọ̀ọ̀kan tí ò tí ì ṣe ìgbésẹ̀ kankan nínú àwọn àlàálẹ̀ ìjọba wọ̀nyí. Láìpẹ́ àwọn task force yóò máa yaba kọ̀ọ̀kan kiri. Àbá tí ò bá tí ì ṣe. Ìjìyà pàtàkì wà fún o. Bákan náà gbogbo igbó dúdú ni àwọn àgbẹ̀ ti kọ́ tán lókè gan. Ìjọba sì fara mọ́. Ṣùgbọ́n gbogbo ibi títí kì í wà àti màláìnà àgbẹ̀ ti

0: Plantation.
1: E mo peke tete keru ni o.
0: Kede pataki yu waye.
1: La cho we jini
0: ya ye akiola.
1: Commissioner for Agri and Forestry.
2: Awo mi rode o de ire.
3: Mori kiri titi mo dodra agba isegun. To mewe megbo ti satinje I chief tayi agbaje odolofi of araro mi omoladan agba wo bi oba ile ibomi. O gbona bi elegun sapana sapana ogbona elegun elogbona okunrin dandan ti fewe ategbo. Tu ni sile kuro ninu eyi keyi isoro. Taye fi kanin tabi afowofa. Eni fe gbomo jo ti o fe fowo sun ogiri gbigbe mo. Ise to dojuru taye towo bo. Eni wo ko waya bi won se po Toyi, agbeju sile ni ti gelera nan fi oshe. Kai, yo dropin. Agaga, eni taye da taimi she ni eru ti she gan gan gan. Iba she eni mun ti o ye komu. Tabo jan lo ju onu. To di shoro si lara lo ju aye. Agbera lon ni pase. I chief odolo finka. Tori aditun ti ru aditun ti yo. Bamba di loja wan tu ni leni. Ema kumabo, lodo. I chief taye, agbeje o lori awo. Ati odolo fin lu araro mi oman ladan. Ni Esa Street. Egbe lu ijare wole. Egbe ile ipo jegun egba pe agbara nbe imo wa e pe won sori 0813 030 2186
4: up national gbogbo eyan loja won sowo tin fe ru bi message ranse e te ti ke gbo kilo yi daada latodo awon national union of road transport workers nurtw old garage labe niba enikeni o ma se gberu taboja fun awon alatagba tin ba ni gberu kiri igboro awon ko wa ni park wa elo sticker rarara e ma gberu oja tabi message yin wa si abe bridge ni marina opposite uba le kan si Abe bridge ni marina opposite UBA bakan na gbogbo ja yin to ba ti nbo lateko old garage ni lu akure le ti mo gba awa wa lati di ona je tabi base onisege won ekunrere alaye ma pe awon number won yi ayo ojuna to je chairman 0806 643 1487 sewon agagu chairman bakan na 0706 150 0738 abe kuku to je treasurer 0706 296 3555 bo si se dayo to je secretary e ma pe won sori 0806 384 6686 Eki esara o ofo emi ati dukia ko ni se wa abe bridge ni marina opposite UBA ni solution e
5: up national mama mi mama
6: mi lo to ni pe awon iranti kan ki bare lai lai o soro kawon ife kan lo loni an soro ti ya wa tata okun lolu abiyamo Mrs. Sarah Mojisola ti mi tan ajaloko to pe yan mo si yataye to faye isile lojo kokotilogun osu karun odun 1992 bo ti le je pe ti fi wale lo amo iwa pele ni se fun sibe mo ni gbagbe lawo un te gbele aye se o e koja kin koju abiyamo lasan e je okun lasiko isoro itunu nigba irora loni lawa mo re arabirin Elizabeth Mayomi Ajayi, Arabirin Victoria Taiwo Longe, Honorable Idowu Emmanuel Ajanoku, Benjamin Kende Ajanoku,
7: Arabirin Taiwo Margaret Akiloye,
6: Samson Idowu Ajanoku, Arabirin Comfort Alaba Kisende, awon ma ton mama seranti re o, mama wa ife yin si ni mo lokan le wa, igbe aye yin la munyogan wa o, o le gbagbe yin lai lai, to bo ma son ko si ma simi, iya taye

0: ibu Ekiti.
1: Tabari wo obirin to ti wa nloko lati ojo pipe to ro mo pe ro nise ba bo lode mi fe melagbo tabi iwo to nto ni emerin le marun ti ile to mo ni ba bo lode mi fe melagbo ore eleyi o da fun ago ara wa tabi iwo to je para yun ni tabi inu re gbona lati nu wa ni tabi ara nja oje ni tabi iwo ti o le dide ah ma bo lode fe melagbo ni pa ase eledumara olorun yo fun won ni wosan number wa re 070 65 32 68 43 tabi iwo kunrin to le gba bo dara dara lori papa pelu aya re lile tabi iwo to je pe ko ti emoko to nse olago ara re ma bo lode mi fe ma lagbo number wa re 070 65 32 68 43 le kan si 070 65 32 68 43
2: Kaba tinani kongiri ena meide nyo
3: Imo gale yare
2: Igo ba te shashe yori
4: Yori orwane
2: Ari igo ba
4: Ati shinigo
2: Ofura nyo
4: Kere li eja
2: Anche bibo
4: Ulu igo ba
2: Nene
4: ele kagba One la poton
2: Bibi komi ushia
4: Uwaju
2: Ari agbegbe
4: u Nogba no
2: Sulu ishinigo
4: Siti te erefi
2: Atuli alayo
4: Igo ba lemon lebe
2: o Kade jefo ibi robo toka amukuwa
4: Ate lebe donyo loni
2: Kete orako ama lepa
4: Ala ele ari
2: Igo ba ati shinigo
4: Anti je igbe afọ
2: e se isinigbo ni lale kan jale lori
4: igo ba ti ta ogboru
2: lajo pala
4: e ki simija
2: atele rebi
4: o ti ya je rifo
2: lota lota
4: alejo li isinigbo je
2: o lo de igo ba se jare bo
4: ule ejo api
2: a e tede fo
4: ulu isinigbo
2: ko lori ale
4: kan ja si
2: kabiyesi oba logun
4: bi eyi me soro ja o
2: yeri kin lale
4: e kole
2: e dako
4: yeri kin ba ulu isinigbo dan po
2: lori oro ale ko je tere ulu igo ba
4: e ki yari kabiyesi
2: e ri mo ba ogbo
4: kabiyesi adilewa
2: adeniyi
4: oba logun ti go ba
2: e si
4: ebe
2: ogudare
4: omo roge
2: Oti goba
4: ati I shift Sunday
2: oboye
4: olu
2: ode
4: ofi goba
2: ati akowe bi
4: osan lo ti goba
3: e ani fo kemi akede
5: Kayode
6: dadun
5: enikan to ti fi igba kan ri je olootu agba ni ile ise Daily Times ati Nigeria Tribune iyen Tola Adeniyi lo mo ti so bayi o pe se ri gbogbo awon karamba ni eyi to je pe won sise labi ni orile ede yi o lo mo mo awon ti won fa oni ki won mo ti so pe boya won ti wa nkan kan kaakiri oni awon ti won je adare egbe oselu APC gan lo fa gbogbo awon karamba ni wa si orile ede Nigeria ngba to ntesiwaju ninu oro re oni opolopo lara awon eyan kanrin kanrin ti won je adare egbe oselu APC won didi so gbangbangba loju gbogbo awon omo araye pe awon ni won pe awon karamba ni wa si orilede yi lati le legu lo Jonathan kuro lori alifa lasiko igba to nse ijoba oni se ri awon karamba ni eyan won yi oni aimoye igba lo je pe awon eyan kanrin kanrin ninu egbe oselu APC won didi so loju gbogbo awon eyan wi pe e wo awon karamba ni eyan won yi awon molebi wa awon egbon wa awon aburo wa ni won ati pe ti won ba ti le yi pada ma gba won pada lai se pe boya a fi ya je won tabi pe boya a so pe ki won lo pa won onise ri opolopo igba ni opolopo awon eyan won ni won so fu wa pe se ri lasiko igba ti awon karamba ni eyan yin ti won nilo awon obirin lati pe ki won le ma ba won se ajosepo oni eyi gan lo fa o to fi je pe won lo sisi bok ti won si lo ko awon omobirin to je pe won to nkan bi otaleni odunrun o oni ko si bi won se le ko awon obirin to le ni to je otaleni odunrun ti won so be ti won wa so pe ijoba o mo npa e oni ti won ba so pe won mo npa e oni a je pe iro fufu bala ni won pa o oni te ba ran ti te ba si gbagbe e ri pe lasiko igba ti olori orilede yin gba kan ri iyen General Sani Abacha to nbe laye o so lopolopo igba pe e wo ibi kibi te ba ti ri awon karamba ni eyan ti won ba tin sose to ba ti ju ose kan pere oni ke ya tete mo pe ijoba lowo ninu re ni oni tori na oni gbogbo ele ti o nsele ni orile ede bayi ngba ti won so pe nkan kan ma sele awon kini kan ma fejewe olohun gan lo fa o to fi je pe gbogbo nkan to nsele yi o fi dibi o se ri loni e wo e koja lo sinu iwe iroyin Daily Post ka lo ka lekun rere
6: biadun
5: kayode
6: en kan to je onisowo shawama tan puruko re ni andy ina ti yin bon pa lato wa awon afrasi omo egbe okunku ni agbegbe isungutedu nipile iku gege biro to tonu ilowo lana ojo aje ni pe isele on lo waye lowo odere ojo abameta gege biro tan gbajo andy na ni won so wi pe ise lo da won ni bara re lohun ni oriko to tin ta shawama na nigbati awon gende kan ti won da shoboju le ti won dede wa si oriko ibi to tin ta oja na to si sina ibon bo ni fegbe kegbe gege mo je so awon to se akolo hun eni won so pe logan ti won da mo butan eni won juba ehoro ti won si fi arakure won sile ninu agbara eje gege bi lati odo lopa le ti o sumo bi isele hun peki peki leyi to si ba nuyin foroje o lana ojo aje lo se alaye pe awon asekupani na eni won kokko dibo bi onibara o leyi ti won si sumo arakunrin na ko to di wi pe won sise laabi lati ran lorun so gangan pelu iroyin leyi ti o te won lowo ni wi pe awon afurasi ohun wa si oriko na won ro wa dibo bi eni wi pe onibara ni won bi eni pe fe ra shawama arakunrin ti won ran lorun so gangan ohun ni lo sin gbianju ati da won lohun lojiji ni kan lara won lo ba yo ibo jade ti won si yin di won si yin ni bon hun debi to subu lule ti awon yi ti won bese won soro gege bi awon olopa ni gbegbe won lo si bi isele won si ri oku arakure na ninu agbara eje oku re ni won pada wa gbe kuro ni bi isele hun gege bi lo yin sise alaye awon olopa wa fi ku ri pe isele hun ni o je wi pe won ti su owo su ese re mo oro awon omo egbe okunkun sugbon iwadi sin lo lowo lori re titi ti iwadi yo fi pare bo tile je wi pe oju opo kan leyi to ngbogun ti iwa omo egbe okunkun confra naija ni o mo tari re sita leyi ti o si te owo oniroyin lana ojo aje to ti se alaye pe isele ohun oro nipa omo egbe okunkun ni o won ni oju opo na lojuwe en to jala isi ohun gege bi okunrin alaafia to si te ipamo ise owo re o wa salaye pe kini e lo sinu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post atan iwe iroyin mi to jade loni ke ka yuku nbe
0: Daddy Junior Joe Jensen ma jimi kale gbogbo e na ojuseju meji lo
7: ah mommy junior ma yeye mi mo ti yato si ti tele
0: Fimile jare.
8: Bigota apaka sun yo tun se ko.
0: Yeah, ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
7: Nbo lo nsa lo.
0: Ronu Daddy Junior ogbon wo lo da.
7: Emi na ko. Isowo Bigota babaka sun ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi dani. Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko njo wa nle lati je kokunrin o ma woke. Finu ka bi o se bokele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fawon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekurere alaye e pe 0803860658 le kan si 0803860658
9: Win some bridles and blings in the camera bearable. What you kun can't at a wolu? Bonnie be a what? A liar, you don't first special attire. Then you don't first simple and captivating dresses. Let's go to Win some bridles at Win some Plaza. Number 70 Badeshida Road at Reundo State. Till they say you don't win Latin Nigeria. Titi Doki Okuni Washing to win some. Our services include bridles, ready to wear, stone board, and also the Instacord and fiber laser service. This is a competent, efficient, and professionally oriented staff who team fee sophisticated industrial machine. Dabira. Ayeti kojan, big glasses, so you lati bogusa bere. Irinse bale, la toki ukunsi pe gija. Otolonge, ton ko, ton ra, ton won, ton lo, ton to, ton na, ton design, ton engrave, ton e. Ewo. Emajen soroju. Boshe les, boshe ankara, boshe stuff, ata won lite station lemfe. Just come for any style, any stuff, any manner, any mode. That will give you a distinctive appearance. Telephone 080. 0609-104-18 Wisdom Bridles and Blings. Let's go! Yeah!
10: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
11: aba ajo ko ti ibo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu
12: logo lomo ori abaduro to
11: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253

0: 1388.42 kilogram gẹgẹ bo ṣe alaye wipe awọn afurasi mẹrin ti o jẹ alafẹyinpin ilegbogi alafẹyinpin gbogbo loro igbo ni won ramu o ninu ise akanse ototo leyi ti ajo ndla ti won se ni bi ose melo kan seyin oni lona lati ri daju wipe won wo sokoto ija pelu lilo gbogi loro lona koto ati rira pelu sise fayawo re oni ajo ndla ni ipinle edo won lo ti ba oko to je gbogi loro igbo meji ti won ti baje o to si je pe won fi kele ofin gbe awon merin afurasi ti won je alafeyinpon egbogi loro ohun laarin ose kan pere ti sibi ti won wa ni ofo ijun lo se alaye o wa kan keke won bodile je wipe ko ti si awon ti won fi taku fi gbe pato lori oro oko egbogi loro igbo leyi ti won dana sun na ni tori wipe asiko igba ti won se ise akanse ohun won ko ba enikeni nbe gege won se alaye won ni awon obi meta kan ni ti won je afurasi ati okunrin kan to je afurasi nigbe igbe na pada wa ra mu sugbon oriko ototo ni won ti mu won lasiko igba ti won se ise akanse nijoba ibile oredu leyi ti o je secretariat ijoba ibile ohun to wa ni ilu benin beke ni agbegbe oluku pelu agbegbe undunwa ni ijoba ibile unwode ni ipinle ohun bakan na awon afurasi ti won ramu ohun awon na poruko won ni eniye osagwe odun 25 osaretin erabo odun 43 vivian shukuma odun 38 ati osigwe omoge bi eni odun 44 nigbati o nse alaye lekun rere bi won se fi kele ofi gbe won ofo eju tesiwaju o ni eni osagwe ni won ramu o leyin secretariat ijoba ibile oredo le to wa ni lu benin lojo 15 osu karun odun ti a wa yi pelu 272 grams to je egbogi loro ti scottish o wa tun se alaye o oni osaretin erabo eni odun 43 eni won ramu o leyin secretariat oredo bakan na ni ojo kan ohun ton si ba 914 grams egbogi loro igbo lowo re ewo o mo salaye ilekun sugbon te ba fe kayoku e mo rinjina rara o iwe iroyin punch atan iwe iroyin kan to jade loni ni ke na wo si
1: kayade
0: biodun
1: egbe oselu adc ni won so pe won ti fi oro wa awon ti won fe dije si ipo gomina kaakiri orilede yi lenu wo won ni awon ti o le ni nkan bi 70 kini tumo 70 kayode
0: adorin
1: pe ori e pe bi adorin lo je pe won ti fi oro wa lenu wo bayi ninu egbe oselu na kan ti won se on ni won so pe o waye nilu Abuja lana ode yi o ni bi to ti je pe opolopo lara awon ti won je oludije lati ipinle kokan to fi mo ipinle Adamawa Delta Benue Samfara Plateau Bauchi Jigawa ipinle Oko Nasarawa ati ipinle Rivers ni gbogbo won ni won ti peju biba sibe o ngba ti won soro nbe Senator Muhammad Onawo le tin soju ekun gusu ipinle Nasarawa to si to je pe o ni alaga igbimo to nri ti oro asa ati ise ni ile igbimo asofi agba orilede yi lo salaye o ni gbogbo eto na lo lo ni irowo irose o oni tori gbogbo awon ti won je omo igbimo fun ati ma fi oro wa ni lenu wo na ni won se ise on daada gege bi akosemose to si je pe o te gbogbo awon gan ti won fi oro wa lenu wo to te won lorun o lohun fe fi da won loju pe ninu eto idibo gbogbogbo yi to ma wa lodun 2027 paapa julo si ipo gomina yi o oni ko si ni oni egbe oselu adc ati awon omoye re won o jawe olubori gan gidi nitori pe won ri atileyin awon ara ilu ati pe awon ara ilu won ni igbagbo si won gan lara awon ti won fi oro wa lenu wo ti won si so pe won pegede ni eni to ti fi igba kan ri je agbefoba agba ni orilede yi ati minister to wa fun eto idajo iyen Abubakar Malami lati ipinle Kebbi bakan na ni Senator Muhammad Jibrila lati ipinle Adamawa Great Ogboru lati ipinle Delta Senator Muhammad
0: Nabi ati awon ise miran leyi ti o si je wipe iwa lilonu lowo gba ati fifi eni se ise ti ori oran eni won se o to je pe olulu orilede yi

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniru raisan aifojuri ati dakureku alafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan amobitas cleanser layo bakan na amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo emu amores wo iyara lo atura aba micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa amobitas Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores Rani, bobo le taja ogun ibo patapata, bobo an pharmacy store, chemist, PCM medicine dealers, bakan na, MRE, Perry G, Atura, ati Amores Rani, bobo an ton ta drinks patapata, ati supermarkets nationwide. Fun ibere lori, awon egbogi wa, Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, epe sori ero ibanis ero, 070-88-77-8855 le kan si 070-88-77-8855 a onifi aisan lugba o amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o o ma tue lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fin sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike ilu ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo n ko pati ebo ona ta isan le gba rufe lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatun ta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura
3: I'm in love Sonia Tomato Sachet. Yes, it's true. I love Sonia Tomato Sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia Tomato Sachet makes meals delicious.

0: ti Oluwa nile ati ekun re. Aye ati ohun ti o tedo sinu re. Nitori ti o fi idi re sole sori okun. O gbe kale lori isan mi. Tani ogun ori oke Oluwa lo. Tani o duo nibi mimo re. Eni to ni owo mimo ati aya funfun. Eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bure itan. Oni ori buku gba lowo Oluwa ati ododo lowo Oluwa Olorun igbala. Eyi ni ran ti sa feri re Olorun Celestia. Egbe ori yin soke, eyin enu ona. Ki agbe yin soke, eyin leku aye raye, ki obo ogoji over Jesu Christi. Michael mimo, Holy Gabriel, Holy Rafe, Holy Ure, Oluwa ko ya wa simo. Ko tan mole fun wa. Oro imole o ya ko wonu aye wa lo. Ta lo bo ogo yi. Oluwa ti o ni agbara. Oluwa ti o ni agbara ni ogun. Egbe ori yin soke, eyin enu ona. Ani ki agbe yin soke, eyin leku aye raye, ki obo ogo jaji over Jesu Christi. O gba gbogbo ogo. Eni ojo isegun ile ko gbe ogun aye wa mi. Ogun farao aye wa loni ko wole lo. Ogun adani duro loni ko wole lo. Ogun afiniseleya loni ko wole lo. Loruko Jesu gbogbo enikeni to n gbo ikan ni adaba 88.9 FM ni gbogbo ojo mejo ogun giga wa loruko Jesu ko pari. Mo logun giga emi ati yin loruko Jesu mo ni ko pari. Bi Oluwa ti nbe laye mo ni ko pari. Loruko baba omo e mo ni ko pari. Ogun giga emi ati yin mo ni ko tan. Loruko Jesu mo ni ko tan. Bi osu ti dasi meji ogun wa ko tan. Ogun giga wa loni opin ko de ba. Jesu Oluwa wa amen amen. Loruko Jesu iwo to gbo ikan ni adaba take jado agbaye ekun adasun ekun ajumosun ori wa ko loruko Jesu awon ko ra mi se o si logba ewon aye o fe gba fun olon jeje aye o bere pe bo olorun re wa olorun gba ope wa loruko Jesu ijo tolo na ti wa ni jo Trinity Cathedral nilu omi fun loruko Jesu Christ to Nazareth olorun baba omo e ma fi ijo na le yin lowo arin ijo na bonu eje Jesu arin bo agba mi agbara e mo ya ko gba agbara ju tateyin wa ko gba agbara e sa ko ninu oro yin e ninu saju Oluwa o si jo gbogbo awon ota re run ta ba ri gbogbo emi to ba ya emi ti Olorun o lowo si agbara ta wa na Olorun ti a ko ri e to ma n de na un rere o ya ni oruko Jesu Oluwa gbesan wa lara won ene ko ra mi si Oluwa ko gbesan wa lara won ohun to dara lowo emi ati yin satani o ne gba so mo lo ohun to dara lowo emi ati alara o ne gba so ogbo isegun Jesu omo David gbogbo ile ti oro yi ba wo eru ogo to gbe di aya to re ni be gbe eru to n gbe latojo pepe to ri olugbowo o ya baba ko dide aanu fun wa awon ko ra mi se mo ni Ondo State ko bo lowo iji ogun riri ogun ari mo ni ko se ori ko kan to ra mi se o ne jagun mo le mi ati a o ne jagun ko ni aso ogun loni ina ko bo lo apata Michael gbogbo eru na dale lori eni ba gbogun temi ati yen o ya ole Michael ko gbe ko diru le lori mo lene ba ni emi ati yin lara only Michael ko gbesan wa lara eyin wo le ti ga ti eni ni te ti gbe ota leyin eyin wo le ti ga te ti pe ota ko wa je eyin wo le ti ga to je pe eni te n gbe leyin lowo lowo fe ja yin bo ni o ya ipa ota ko pe lori aye wa ohun ti alagbara fi sagbara loni Olorun sodo ko oni yara taju ni lo tin to tin parada ina ko wo be lo o ye ko sami lati nu okan re wa ina ko wo be lo o bi o ba re anini lara eyo ki lo siwaju anini lara aye wa mo ni ko re an lara aye omo wa mo ni ko re an lara igbeyawo wa mo ni ko re an lara bani ìrìn àjò ogo ó yá kó rẹ̀ ẹ́ nítorí àkókò ẹ̀jẹ̀ kásáré wo ìwé ọba orí kejì ẹsẹ̀ kẹfà yẹn gbólóhùn kan wà bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ kó dìmú lónìí lórúkọ Jésù mo ní ìgbàgbọ́ rẹ máa mú ẹ lárada àwọn kan ò gbàgbọ́ mo ní ìgbàgbọ́ rẹ máa mú ọ lárada kí lọlọ́run kò lè ṣe ọba tó mú rírí kúrò nínú àìrí ọba tó mọ bẹ́gungun ṣe ń dàgbà nínú aláboyún ọlọ́run ọba aládìí àlàáfíà ó ya kó máa bá wa lọ ọgbọ̀n ìṣẹ́jú gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń ṣí sí kí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú kó báyìí ní yín pàdé kí ló sọ níbẹ̀.
1: Àwọn
0: ọmọ wòlíì wí fún Elisha pé. Kí ló sọ níbẹ̀.
1: Àwọn ọmọ wòlíì wí fún Elisha pé.
0: Àwọn ọmọ wòlíì wí fún Elisha pé.
1: Sáwo
0: ná.
1: Ibi tí àwa gbé ń jókòó níwájú rẹ. Ó wájú fún wa.
0: Wo àṣẹ mẹ́ta ni mo pa. gbogbo ibi to wa latojo pepe tan je ko ja gbangba owo olorun gbe o jade
2: amen jesus
0: loruko baba omo e mo gbe o jade
2: amen
0: jesus mo ni jeriko aye re loni mo ni ko gbe na so
2: amen jesus
0: aso ogun olorun re loni na fa ya ki lo sama
1: je ki awa ki o lo
0: awa loruko jesus gbogbo ajuni lo to tin be lojo pepe ti o jowo re lati ko moke o ya pepe resele lori
2: amen jesus
0: pepe tan obo lara o ni awa bi o je ki awa ki o lo ibo lo tin sise bi eni to tin gege riri ipo yin o yi opolopo oro yin o yi opolopo ibo lo wa to tin damu ibo la gunta o si ibi to wa yen ko lo ye ko wa ogun lo da o duro sibe ibi to iwa ye ko ko lo ye ko wa o ye ko ti wonu ogun re lo amo ogun fi aye re sinu gbede ke o ya bo loruko
2: Jesus
0: ki lo sama
1: si
0: jordani
1: ki olukuluku wa ki o mu iti gi kokon
0: wo ise iyanu o fe sele loni so pe ma ri temi se o ni ki oni kaluku ko je ka won lo si jordani ki lo ni ka won mu dani nibe
1: ki olukuluku ki o mu iti gi kokon wa
0: wo mu igbagbo re dani o oni ki olukuluku eni kokan ko mu iti iti igi re wa wo iba dara iwo wo lo ngbo mi tete ma bo lola oju anu mu eso re wa mu omi re wa wa gbadua wa pade adani waye oba to le gba olowo ogun eje oba to le gba olowo ama ama fi omo ologo sinu ide nitori ogun abawaye re aye ama fi omo ologo sinu gbendeke afomo te wo yen ama kan ni o ma ba kan je ni ki tu kan se afomo wo lo wa anu aye re pepe sidanu
2: amen jesus
0: ki lo so ni be
1: si je ki awa ki o se ibi kan
0: o ni ki awa ko se ibi kan
1: ti awa o ma gbe
0: hallelujah o ye ko ti dominera mo ni wonu yara ominera re lo aye ti nreti re ola loju anu oni oni lojo ominera jesu wa so mi dominera bo sa di o jesu jowo o wa gba mi o oni lojo ominera ba so inera lorun mi aso inera wo lowo lojo pepepe faya mo olorun oba oni ase fa ola ola fa te pili ya oni aso eleke te pili faya si meji e wo wo lo ra mi meta se bi o si se pesi meji ogun giga re olorun pesi meji
2: amen
0: e ba dara lakoko e ma ro nkan kan olorun yo se so po olorun yo se baba ma se se o lo o lo da o lo eyan ti le duro sona po onera anugba amo ranti pe ngba to oluwa ni kabraham ko gbe ebo wa to bere si ni so awon wo lo fe je oluwa fi ajulo ha lori aye re oluwa fi ajuno ta re
2: loni
0: oluwa fi ajulo ta re gbogbo eni to gbojo wa lo to nduro pe kala anu ma da wa mo awon kan wa be won mo yan ri won ma nda ni duro ni won mo yan ri won ma gbowo lati biyan subo ni ta le ni to mo to nda odu olorun da duro taleni ti o mo to de odu olorun da duro awon ka ma ge po eni won ma ge yo eni won to ma fini sinu ide o ya pa awon pe lode o ni e je ka se bi kan ki lo sama
1: o si dawun wi pe
0: o da wi pe
1: e ma lo
0: e ma lo
1: eni kan si wi pe
0: o wi pe
1: ki o wu o
0: ko wu o
1: emi bi
0: o
1: lati ba awon iranse re lo eh o si dawun
0: emi o lo
1: beni o
0: ba won lo loruko jesu christ ti nazareth olugbowo aye re da o ya ko da omo
2: amen jesus
0: mo ni aye re ni lo olugbowo kini mo pe
2: olugbowo
0: aye re ni lo olugbowo awon olugbowo a ma fa ni dide ta ye eyan o ba ni si olugbowo to ba re nikan to so pe mo ri e nbe yen to ba re nikan to ba so pe mo yo eri nibi kan aye re o ti si lowo olugbowo olugbowo ta fa e lowo soke pelu ohun to ni oya oluwa ro sinu aye wa ki lo sama
1: won
0: de jordani
1: won ke igi
0: won ke igi
1: o si se
0: o se
1: ti enikan ti ke iti igi
0: beni
1: a ke
0: yo si agba gbo so pe haleluya owo kan ni o oluwa den igbagbo won wo iwo wo lo wa ni gbede ke to oluwa ti do wo lowo lowo o ye emi ati re ma pass
2: amen jesus
0: awon kan ni ki lo oluwa fi nda mi wo oluwa dan won wo mo ni kan si haleluya o ni ki se igba te ba njeun nikan te ba jeun to wu yin ko lo ye ke ma dupe o ni ni gbogbo igba e ma dupe o ni oluwa po ni anu o si o po ni anu o lora lati binu iwo wo lo ra anuba o ya loruko Jesu o ni ri binu Olorun o ni won mu iti igi kinani iga ke yen se ma
1: ake
0: yo sinu omi abi ya ma pariwo adani waye o gogo ogo mi to bo sono oluwa da pada oluwa ma da pada loni ogo aba waye re o ya gba loni ibi ti wa ko bi ti toro je lowo awon to fadide o ya lo

0: mi o lagbara ti wole nbi bayi je nfi sile fun eni bayi bayi ka jo yo ka jo so ni itubi ni bu idi ni e ti INEC fi se won se atunto si ofin election ton fi ni pe is for primaries is either by consensus or by primary elections but she de ri pe consensus e oni pe itubi ni bu ka jo so ko pe o mo gba fun e o gba fun mi o ka de yoyan kan iyen ni o ma lo woro o da ko sele lawon state awon ipinle kokan te ba ri ari pe won gba fun ra won ton ya oke o da enter amuni ti o de si ewu ti o si wa la nbe bo ibi to wa ti pe won ti gba fun ra won e na ni wa lati ma nsele awon oloselu yi na de lo ma nfa ewu to wa nbe a ma da si ni ko le ma ri bayi lo pelu ogun olohun
1: e so ko ma ma da si ni ni odun 2007 ni million do ina lawa ti Michael Jackson
2: Michael Jackson
1: to wa dibo ni ni laje ati ri ti ngba to ma se forensic analysis ton fi ti ekuro to je thump ika omo eyan ton fi teka ton se gbogbo sugbon o da be ni pe idagbasoke onde ari jagidi jagan koda ni eto idibo le ti o pada ti segun ni fi wole lodun yen lorun ni ipele ekiti ko to ri pe won ile ejo so pe o nko lo ja olubore ton gbe fun fayemi ati nkan be ari pe jagidi jagan ni en ton be lapata koda awon kan wa losun mo ti gba gboruko eni yi ti ba temi e bo si tare gbe sola leyin to pada di gomina to ni yawo atomo e mo wori o won ma ba yin gbe bukata o won a ma ru awon mo ni ilewe ati ru awon kan be pe jagidi jagan sugbon le lati igba yen ta fi ni awon off circle elections ti a ni won titi di sin o da be ni pe idagbasoke o ti de ko si jagidi jagan sugbon lenu ele ba ta tun wa yi lenu bi odun kan si bita wa papa julo ni iru ipinle ondo iru e na tun sele na ni ipinle zamfara to ri pe eto idibo abenu nikan nikan to da wa la le bayi ton para abi congress party ton para bi ele now iru ewuwo sunday jibo ilewo pe eto idibo abi iberu ipaya se ele oni da ipaya sile fun awon yan abi ko question ke o fi question mark sori credibility eto idibo gbogbo gbogbo gan to ma pada waye lo
2: 2027
1: don yin shuma pe se awon to para won lori primary election abi congress party se awon ni oni payan ni ojo idibo gogogo ngba to ba me pe awon ara ilu fe tele won
2: ore mi kan pe mi latiku ma ni igba olumbo onu di igba tan ba pari primary tan se ni ondo state o di tori on gbo mo se n para won ma ni ko se ni ti won fi be pa o pe won kan da sa ni o o lu wa se now you see gege bi engineer Moses so so ri oju kokoro den so ri opolopo awon leaders lo ma nko se ija pe won ja won sara won lada won yinbon ibamasi ka so wi pe nkan ton pe ni internal democracy so mo pe ngbati iru e je ka fi se example ngbati gomina state kan to ba so pe well ele lo se temi on lo ngboran si mi lenu on ni mo fe ko debe awon ara ilu kan de wa ti won fe en ton o de popular so tipa a fe debe awon won fe ran awon party o fe ran so ngba to wa ti dibe en to ma saba ko se eniyan then ngba tan ba okay primary la so na se nsin o bo se yin bon ni sorodo ko yi ni bi ebini sa primary school to di ko lomo ma mo mo sa lo now ngba eleye primary ni yan kiti party si party ni o ko ti de bi
1: party si party
2: laarin party ni o ki se pe boya wa pe won dibo fun awon party meji ayin gbogbogbo ko ti si yan o now pawo ni beru se ni si on kan to ma most of time o lo ma je ko palopa wa pe gba tan ba ti dibo wa lo ma so pe voter sa party awon eyan o jade dibo ta lo fe jade dibo ngba ti awon ara won laarin ara won don ti yinbon si ra won
1: to ba di ojo ibo ta ri pe eleyi o dibo fun mi se ko ni de abi ton tin wo pe candidate yi o candidate governor ma so abi candidate lagbaja lawo o ma tin fidi re mi ba se ko ni di woro si woro
2: aha so in ton ko se ne so ko si gba ti o ni affect election to mbo yi
1: opo emi joda ja ni oselu bi a se gbo pe oke bi oro oselu abi bi a se ni oye mi ni mo pe bo oselu se ma nlo ni pe gba fun mi ki n gba fun e o da ile boya boya ipo me boya ipo ogun lo wa nle o da a de ni awon awon agbagba egbe to lenu to lenu lo lenu o da sebi won ma n won pe ni boya iru awon to ba eyin o da eyin group abi eyin eyan wa egbe ba te wa n bayi e ya fun yin ni slot meji eyin te wa ni okay e gba yo kan wa ta se kini kan e ja gba kini now bi a se gbo pe won so pe ball oselu se ma nsaba lo ni e
3: sugbon
1: to ba ti wa di pe eyan kan wa wa wa du pe ni ti te won yi o pe ohun opin fun enikeni e yo bayi koda e pe tin tin ni bayi e pe ko ohun o fun setan lati pin fun eyan abi lati fun yan se iru oselu bi eleyi se o da abi pinpin na ni abi winner takes all o na ni so pe don't tin yan ba ti jawo olubori wa ni ko wa magnanimous in victory
3: be ni
1: pe ata olo ati opposition ata tonjo dibo tonjo koju ara won pe o de ma bo je ka jo sise fun awon eja jo sise fun idagbasoke ipinle na se idagbasoke lo ye ko jeyan logun ni abi personal interest pe emi ni mo fe dictate bi nkan se ma lo nti ba de fe lo ma sele nitori gbo an ta n ba soro ibi ti won se po oro e ti wo wa ni
3: seri ai fagba fe nikan o na ni o je ka yi ogun teyan ba wa gege bi olori pe olori re o ye ka fagba na fun pe olori re sugbon gba mi na ti olori ba n tase agere lo bi ti o ye ko lo o ye kan le fa pada na pe e wa ibi te n lo yi e pada nbe toro ba ti wa n di wi pe a n ja si ipo pe awon emi mo wa ni joba emi ni mo fe ko gbogbo emi fe fun yan le ko si bi fanfa o si ni mo waye laarin awon mejeji seri en to sele nu eto dibo abenu eleyi ti won se yi en ti mo kan mo ni wi pe eru n to sele yi ko le fo egbe oselu APC ko le fo
1: oro be
3: nbe ni
1: so pe
3: je ki sori egbe oselu APC dabi kini mo pe ki mo le pe won won mo bo se mo manage nu le won ko dabi awon mi o in to je ki n so be ri ma gbo sori e pe a n pin ipo pe iwo na lo to ehn lo to nbe nu egbe oselu APC won so pe iwo na lo to ba ti kan e
0: mi lo kan
3: ehn to ba ti kan e o to ba ti kan tonu e o nbo o wa nbe ko le gbogbo n to sele yi won kan jo ma fa mara won lowo na ni
1: o da je ran ile ti nkan a de je ibere tun fe bere lowo engineer Moses ma ran ile okay boyo o ti de lui boyo o ti de lui ni odun 2018 o sele bayi lodun 2018
3: mo wa legiti gba na
1: o sele bayi lodun 2018 ologbe oluaro ti mi odun aya kredolu ni gomina ipinle ondo ngba yen ti bo se dibo na ni bo je se primary eto di babenu
3: o se le legiti
1: mi ran ti pe wahala ti esele bi ele sugbon awon eyan ti governor ni fe si bi ru bo se ba awon consensus won abi awon list governor won kon ja olubori lori feed ni lori papa ba now nigbati gbogbo e wa pada sele nigbati ejo ma pada de Abuja ti list ta Abuja o pe Abuja lo ma send list lo si INEC
3: list
1: ki se Akure na ti ma send list lo INEC nigba ti Akure send list lo si INEC awon elomi to ti se Thanksgiving ni church njo Sunday o wa ri pe ko si boya
3: ko pada ti yowo killa nko e
1: pada make a final list pe ko jawe olubure abi nkan now ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n tán fi si nígbà náà ní ọdún nígbà náà lọ lára wọn wà tí ó pé tí wọn ò jẹ́ candidate tí àwọn èèyàn mọ̀ ma gbo mi o to je popular candidate leyin oreyin ki lo sele si egbe oselu APC lodo 2019 PDP lo pada omoye House of Reps ti PDP ni ni ipele Ondo
3: igba na lo
1: omoye Senate
3: wa le fi we asiko gba asiko sin nto ye ki so be sori awon kan wa to ye pe bi awon eyan se manage party yato sira won bo se manage ngba na o se se ko yato sa
1: ti suru this egbe APC ye kan
3: so mo mo pe na o na ni mo mo kan ti mo so lori e
1: engineer Moses lana mo bo lumi o an bo lumi adu soro oni unpopular candidate pa candidate ti won mo elomi boya igba koko to se ti sese ma koko wo oselu abi to e ma wa se po n fe wa dibo oni bi agba ton fun ni appointment bi abi odun kan abodun meji seyin oh get abodun meji seyin so bi workings oselu boye nse gan ko really abi awon eyan fi be kan mo yato se pe bi awon kan mo to n wa le lekankan ni adugbo now won wa ni dodon in position pe eni na ni awon fe olumiyiwa dun ni pe iru nkan be epo leyin ore to ba ma di eto idibo gangan o ma mu egbe oselu won o ma mu fidire mi ni na nje eyin na gba ascribe si iru oro ba pe leyin ore yin ngba te ba impose eni ti o ti e popular tawon eyan ti e mo
3: awon to popular kini
1: to ba fa le awon eyan lori epo ma mu o le mu ijakule wa
0: mo si gbo ni aro alaaro yi Ben Bruce
3: Ben Bruce.
0: Initially, one call screen out. One look at one call qualify. But I don't know. La run, but I'm make a call to party hierarchies at the national level. Before you know it again, want to be an analyst. Jerry Pierce, who qualify? Sherry, Oman Shelley. Sherry, I want to say, Lumi, man, what to play? One can play Oshelu to one local level. Only the national level, not in play Oshelu to one. And national level any wo gba on national party officers wo wa en ton play oselu e ni national of level to mo gba won araki wo gba won party escorts ni national level to de so fun me pejo o mo fe lo si boya house of rep abi senate o but ko kin wa sile dada
3: en ton ba eto oselu wa je onile yi
0: national o tin se kini awon national e fa support e because awon won mo dada me but ohun ni o fi are ehon ni le dada ko wa se oselu e local but o nse ni national so our national na won de ni won lagbara lo because at the national office ni oruko ati lo si odo INEC
1: ke se office akure
0: gbogbo state each of the state ma send oruko si national office egbe won ni from the national office ni won ati collate na ati share meeting they can do it more of Nigeria
3: won le change
0: o wa be ni si ko le mashallah isele but se ri ngba mi na kini ele affect egbe locally nigba te election ogun ba de nto to tori the election ogun locally ni wa ti di ko nse pe wa fe di election
3: igba te nte gbe igba te nte
1: gbe national chairman o nibo ni
0: o
1: lekiti ko nibo lekiti ko nibo
3: lo su egbe awon eyan o ni fe ni abele enje egbe awon to je po si wa labele ti won fe tan ni fe anyone popular bi ki le so eni
1: awon o ni egbe ani to popular bayi abi ta won yan fe won ni
3: won fo woro legbe
1: no won ni onko ni consensus
0: sugbon gege bi o da ki so seri awon loselu omo boy man to arara won nipa to ba se ogbe lo nisin won a pera won won wa se se bon tun ni there is a reconciliation committee
3: wa panel wa
0: e so miti bi te ba ti ni gbon mi se o to e gba won de ba yin ojo epo ma binu se kini ni
3: a se ba gba po ile a fon lele ma wori
0: omo boy man
3: won mama e man se won wa yanju e lara
1: ti mo nbere ni pe bi bon se nse yen bon se nto yen ehe se bi laarin ara won ti nto
2: oyin ti mo fe so gan niyan
1: sugbon awon ara ilu o da ni no ni ano ni Ebenezer Primary School mo le awon ti ele mo ri enikan to mo ri enkan se pe ngba to gbugbu e ma se bon se fi eyin na fi pon ko SRL lo fi rin wa sibe o lati wa to won gbe pon ko nbe ni a mo ya won ya omo mi njare njare family
3: njare
1: emi to ni ki njare gbe
3: emi gan ja bo ara bi
1: emi gan ju da gbe ki scrap bullet ma ko ma lo wa afi bi now àwọn aráàlú níbẹ̀ yẹn ní Ebenezer Primary School yẹn àwọn ọmọ àwọn ọmọ kékèké wọn wà ní school yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ at that time ti won ton se ton wa class lowo lowo a fi pa ti gbogbo now se iru awon obi yen bayi ti o wa ro pe reconciliation te se ni da konko o lo wa ma je reconciliation ta fi wa tele yin ni general election
2: eyan e so ri ni ti general election yen lo to ko si bi o se ni affect party yen now mo wo kini video kan eni to fe ka awon toto 1, 2, 3, 60, 20, 22, 200
3: Olóṣèlú òkè mọ kántìn. Wọ́n ni mọ kántìn tó bá ti di.
2: Ṣé òun ni INEC tó máa kà tó bá di general election?
1: Ṣé INEC gaga from 19 to 22, from 22 to 50.
2: Ara ìlú náà tán ti ń fi bọ́n jádẹ́rú tán ti fi ń ṣèlúwà àti ẹni tí ò popular gẹ́gẹ́ bí o ní Adúṣe sọ. Ẹni tí ò popular tán bá rọ pé òun náà fà kalẹ̀. Tẹni tó popular bó tẹ wà ní pátì tí ò bá lórúkọ ó ṣe é ṣe ṣé o ọkùnrin tó wà ní ìdánrin yẹn ṣe bí sdp ta ló mọ sdp ńgbà yẹn ibẹ̀ ló ti lọ sí house of reps.
1: Ẹsẹ̀ Adébísọ́yè
0: small alaji sdp náà
1: sdp ló jọ kọ sdp ló ti wọlé sdp ló ti wọlé ìyẹn tí ẹ̀kọ́ sori yàtọ̀ sí pé tún wá tún ṣe dáadáa ká tún ránra wa létí sori bí mi ní òṣèlú ní ìpínlẹ̀ Ondo Mímíkò former governor Mímíkò ó popular bí ìṣàánú ẹlẹ́ta nílùú yìí ní ìpínlẹ̀ yìí ó popular gan ṣùgbọ́n lẹ́yìn tó parí ìjọba ẹ̀tàn ó contest fún senate ọlọ́run bá mi gbọ́ sori margin tó fi nà sí ipò kẹta so popularity gan kò tí tó sí assurance pé popularity máa win election fún
3: yín
1: now different issues ló tún wà jẹ́ tún ra wa létí ní Ondo tó bọ́ ti ń gbọ́ táwọn ọmọ Ondo náà tún sọ pé ní bí ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn báyìí tún lọ bí ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn kódà nígbà Mímíkò náà ni wọ́n fẹ́ gbé èèyàn fún house of reps lọ Ondo ẹni tí wọ́n fà kalẹ̀ Akiavic Akinlaja wọ́n fẹ́ lọ ṣẹlẹ̀ kẹta aráàlú
3: omo
1: ẹni tí gómìnà fẹ́ nìyẹn pé kó lọ ṣe pé kó lọ ṣe lẹ́ẹ̀kẹta àwọn aráàlú lè sọ pé àwọn ò fẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta kí ló dé já ìwọ nìkan ló wà ní gbogbo kíní ló fẹ́ lọ so pé pé àwọn ò fẹ́ now ìkan lára wọn ó bínú kúrò ìyẹn Abiola Makinde ó wà pẹ̀lú wọn ní ọ̀dọ̀ Mímíkò ó lọ jáde ní ADC unfortunately torí protest vote sípà àwọn ò fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta
3: wọ́n dìbò fún
1: wọ́n dìbò pa ẹni tó fẹ́ lọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun wà ń bẹ̀ ó dẹ̀ jàǹfààní ẹ̀ so issue yẹn náà ó tún wà lára àwọn issue tó tún lè tún hinder choices tí wọ́n bá ṣe ṣùgbọ́n ìbéèrè tí wọ́n bá fẹ́ bí Sunday Ajiboye ni pé ẹ jẹ́ ká wò tí ìlànà kan bá wà báyìí tó pé ìlànà yìí ò báyìí ló ṣe máa rí now èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo wá jẹ àǹfààní ìlànà yẹn èmi ọ̀pọ̀ èmi jọ̀dá àti engineer moses ojo a jọ figagbága ni ṣùgbọ́n èmi lè lànà yẹn pè lẹ́yìn tó pè mí tán mo wá pè wà á gba kámú náà ni o wà á gba kámú ọ̀pọ̀ èmi jọ̀dá gba kámú engineer moses gba kámú now nígbà tó wá rí bí ọdún kan sọdún méjì sí that same process kò wá favour mi ó wá favour jọ̀dá
3: tó o ti sọ fún mi pé ìgbà kámú
1: tó mọ̀ tí ní kò gbà kámú wọ́n dẹ̀ gbà kámú now ó wá dé pé process yìí o bí ó ṣe máa lọ lélẹ̀ yìí o bá ṣe fẹ́ bọ́n ṣe sọ náà pé bó ṣe máa lọ tó máa favour mi now kò wá favour mi this time ra pé jọ̀dá lórí àpò máa fẹ́ favour jù now kàkà tó yẹ kémi náà gbà kámú bọ́n ṣe bí àwa náà ṣe bí àwọn tó kù pé kàn gbà kámú tí wọ́n gbà kámú no ọwá ní kèmí náà gba kámú
3: wọn sì pé rọmi ìgbà kámú ọwá ní kámú kámú lọ fẹ́ gbà
1: wọn ní mi ìgbà kámú náà sọdọ ìjọba ìbéèrè sọdọ ìbéèrè pé ṣó wá yẹ kí irú àdéhùn tíyẹn jàǹfààní ẹ ṣó wá yẹ kí ìwọ náà tún máa tún protest against irú process yẹn ṣèṣe irú ara nǹkan tó máa tún dá wàhálà lẹ náà ni
3: ìmọ̀tara ẹni nìkan
2: ṣòrí tí jọ̀dá ń gbìyànjú àti sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn nǹkan kan tí apc tó fi jẹ́ pátì tó yàtọ̀ nìyẹn ton ba ti ba e soro better ku bo to ba ti fe duro si party yin that is it so mo pe Elliot to wa leko
0: Desmond Elliot
2: o wa sulele o lo leki ni o lo leki
0: ekeji o lo eketa papa
2: eketa to wa fe lo
0: iro o ti o da po ti lo eketa
1: eleketa lo me lo
2: eketa to nlo obirin to fe ba contest wa da birin wa duro fun je ko lo iyan na lo n gba kamu lawyer lo birin yen o lo nse o lo practice lo now ele ton a tun fe se nsin o lo n da lo o lekeni o
0: won pe pe
2: iro iwo na gba kamu
1: iwo na gba kamu o wa lo gba kamu
2: o lo gba kamu wa e
0: ateni ate
2: bro adoke
0: Ejo lo
2: papari. Wa ri mo pe nkan to mo birin a fi na. Ah ki se tori gbugbu awon agbagba APC na ti so.
3: O ti se atileyin be ni na.
0: Se bo ti sele be leko.
2: Aha.
0: Ambode ngba yen se bo so pe ah. Won so pe
1: eh. Ambode wa gba kamu.
0: Olohun
1: gba lo gba kamu.
0: Won de lo primaries.
2: Be ni.
0: O di sitting governor.
3: E na.
1: Subo eh kan to ni pe a se oju opo le. Ejin am se yin ma bere loye lowe. Eh bi direct primary oju eto idibo gbangba la shanta ta n so ti won se lowo e o ye ko je ilana to je pe o ye ko lo ni rowo rose in fact kinu gbogbo awon eyan dun si pe political participation pe aye e wa nitori se bi option A4 ni to si bi ti ko si boju nbi pe to ba de ti lo promise enikan to pada wa to si le won me pe eh oju oda le na pe ko ra to si bi ko to si kon de ka mi ki se pe kon ka 1 2 10 20 30 25 22 that ki se pe iru nkan be sugbon lati le fun gbogbo omo egbe lanfa nitori se pe indirect primary ton se tele
3: awon kan je
1: ikoko be ni ta ba ti lo si national convention ati ra awon yan lori social media to en to lo national convention
3: moto ni o gbe bo
1: to ma de bi ele o lo shamozu ni now ko de mozu e de kedere gbogbo awon omo egbe ton yan pe ko lo soju won gbogbo kan lo ma
0: ko pin party
3: now in lo gan ko le gbe won
1: so eleyi bayi pe gbogbo eyan to ba ti e ti jo omo egbe yi bojo omo PDP ni bojo omo SDP ni to ba sha ti jo to ni card jade wa to eni to fe tan fi pe o ki eni bayi ni awon ki se pe eni ni awon aladari fi sugbo eni la awon omo egbe fe kon de to sibe sugbon tawon adari ba ba awon omo egbe soro pe eyin oyin atelete ibi bayi ni nkan ta fe o kan ton ba de gba si won lenu won a de se sugbon bi o se da be to now iru awon isele to nsele won ta nri se ko ti ba purpose eleyi se ko ti nba je ngba ton ba nka eto dibo ton ka 1 2 3 10 15 16 17 30
0: la
1: se pe won mo mathematics ati pe won ti ka ikan lo bayi won ti ka ila kan lo bayi won ti wo pe ila joda e fe gun ju ila mi lo ki sare wa pe awon eyeruku e wole o e wa da ila joda ru
0: ni ero temi ko ma je seri mo ri nkan kan pelu orilede ni wa Nigeria no won te ma so generally pe change fun ara e ni o ki change ti change ba ti wa awon e ma fe against tori won ko ti ba won lara mu won fe against e tori pe a sese bere this se bon se bere ni this is the first one and amada sini se ra won oloselu yen won ma mo awon bi ti nkan ku si ton ma re ti mo bi ti nkan ku si yen nigba te ba gbe changes yen jade won lo agbara ton lati fi
2: ibe na gba wole
0: na gba wole
3: te ri run ton sele gan
0: to ba tun ma fi sele ni mi a tun da sini
3: se ri le gan yo mu ki awon ton je pe won lo soju wa lati mo pada wa ni lati mo pada wale wa ti se pe e dakun te ni no soju yin eyin e gba irinje se joba ara wa ara wa ngba to ba mu irinje wa ba won to lo soju
0: be ni
3: awon wo lo fe to leyin
0: o si
3: mo ri fanran kan to je pe en to wa lenu to wa ni ori ipo lowo lowo ateni ti o si lori ipo e ti ri nilu eyan meta pere
0: desta
3: se inlo wa
1: desta oko wa ti ledun woko
3: eyan meta pere lo wa leyin e wa wo awon yoku e wo bo se gun to so eleyan fi han wi pe bo ba ti se daada o je daada re pada o
1: sugbon
3: awon to ba ti se daada
1: sugbon awon to wa fe circumvent nko ton fe dogbon lu mo ko do yi pe
3: iru awon
1: yi a ma impose ara wa yi ni se
0: ko le ma sele to ba ti sele be yen wa jo fa na ni a to ra won se bo la n gbo bayi ta e ara lu ba de ti gbo se oju ati awon to n se kini yen na awon na sunra kidi e ko le ma sele akoko e ni eja ma ba lo a ma da si ni
3: teri awon
0: Nigeria se ma
3: awon oloselu kan wa to je pe bo ba ko pa bo ba ko bulese ni
0: be ni
3: iru won na na mo da nkan ru iru tan ba ti ri pe ero to wa leyin ta won opo won a ti wo pe awon agbodo da kini iru ni ko ese mo sele o
0: se ba ye igba kan na ma ngba potibo
3: won gba potibo be na mo lo
0: won e wo pe won ba ti gba potibo bayi
3: a ti lo se eto election kan ta lo cover olorun lo yo wa to je pe in ba ta mi an ti ri pe ah ora pe
0: sugbon ko
3: be soju mi mo
0: wa
3: to ko ba ko gbe
0: wa
3: be ni
0: ko se n to gba
3: ko so eleyi na ko lo ba sa nu ni awon to je oloselu mo daru awon na ni bendi e awon na bendi kan mo daru eto dibo o ye ko lo bo si ye ko lo ni awon to pe en te ni feri e to seyin en te ni feri e to seyin
0: en to mo po won o le wole na
3: no
0: ma saba lo da
3: gbo awon ni ngba ba ti mo wi
0: pe
3: ko ko saba
0: e ko soju
3: mu en to ku ni ka da kini ro ka daru ka lo toto
0: sugbon
3: wa daru
0: e temi mo ni pe a ma da
2: si
0: ori gba o ba tun ma fi di gba mi awon ogbon mi atun ti wole ti won a lo
3: se ba ara won ipinle mi to je pe
0: se ko si wahala
3: won fe nu oro ah won fe nu oro gun ni pe o da eni bayi da fe ko to da go meji won ti o pe
1: to da oro to n so pe en to ba ti e wa di bo to ma ti si wa to ba lo ogudo weyin wo pe kin se bi central district ti opo emi bamide
3: le
1: se lo ko se ni to gba form e
3: se to gba
1: ohun nikan dondo lo gba form be
3: o ni won si fe nu ko pe to tesi waju mo ma se lo so to ba ti se daada o je pada igbon to ba ti se daada
0: yoruba lo ma so pe bo se re bo se re
3: be ni
0: wa ba nbe iwo obi fo wa ba nbe n to ba se ni agbegbe e ni loka
3: elomi nu awon oloselu ton ba ti dibo fun ton ba ti wole bayi
0: o ti tan
3: iyan to ti body sabu ja bayi o tan ni
1: so ti ri
3: o pada wale mo
1: so ti ri empowerment kan ni kogi
3: ton
1: mo keke taya taya okada o ni siri sile yori lori social
3: media e na won wa lo pian o sakoko o tun fe se keji o tun sele keta se won nikan ni elomi a lo bi e merin
1: sugbon so me pe
3: won wa ni experience
1: so me pe experience
3: iriri oselu
1: poro osele te ba leyan to da to da ni mo so e iriri o ma n je nkan to ran yan lowo
3: se nikan lo wa da
1: so moye omoye ti femi gbajabi ami la lo ni
3: momo be ni
1: na ni so
3: David Mark amoye odun to lo
1: David Mark omoye odun to fi se senate president
3: be ni
1: na won se agbe kale ofin to je pe ni gbogba yen to je pe amukorile de Nigeria ko da gan to je pe are to ba wa nbe ko ni le tako sugbon ni isin ni Nigeria o se da mo ti David Mark se se wa tun so pe now sugbon e je ke akoko datum ide ran kin sare ja won se yi ti a ba pada de a se oju opo le fun eyin na ki e ba da se ran pe mo se wile kan iforowuro laarin awa ati eyin o na ni eto yi 08162519991 08162519991 oju opo ti e ma to titi de odo wa niyan sugbon kin to se oju opo yen skalele ni osan yi ya sare je awon se won fun wa an pada bo e ma yi ko nbe.
4: Welcome to Great Springs International School, Emorele, Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emorele, Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Square, also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Prince International School, soaring in excellence.
5: Daddy Junior Joe Jensen. Ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
6: Ah, mommy Junior, ma yeye mi. Mo ti yato si ti tele.
5: Fi mi le jare.
7: Igo ta abaka su lo tun se go.
5: Ye, ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
6: Mo lo nsa lo.
5: Duro na Daddy Junior, ogbon wo lo da.
6: Emi na ko, isowo bi go ka baba capsule ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe le wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi dani.
5: Eh.
6: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to nrepete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko njo wa nle lati je ko okunrin o ma wo ke. Finu ka bi o se kele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fawon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy kun ekunrere alaye e pe 0803 860 6858 le kan si 0803 860 6858.
1: Ayen yawa e ma se pe ekoye ko nbe pe fun lori eto apero eto na se nte siwaju sugbon nfe si o ka to di kun to gba ipe alakoko Sunday Ajiboye ni lati omo orilede Nigeria ti to omo yodun ti omo orilede Nigeria ti to bayi ati eto idibo ta se lodun merin titi disin to si je pe oro ja doku ja kidija gan fogri o si tin raye ninu oselu wa nigbawo la ma ri oselu abi asiko oselu to je pe koni si togri koni si kini ni ori ni UK ni America ton ba fe dibo koda ke se won declare public holiday gan o le sare lo si bi se laaro ko sare ko costro jade ko de lo si polling booth ko le ko de turn in vote ko de pada senu se ko se ton bo aji apotibo ko se yan ton bo wa fi ibon ale mo enikeni so iru gbawo na le ro pe lorile de Nigeria ipa ma debe aba le debe ni
2: well adura na ma gba ka le debe but ko sori pe jagidi jagan o pe to ti wa ni inti akoko gbagbe awon to ti sele nigba yi awon awu lowo awon Akintola bo sori 1999 gan ta se bere osu ta se bere yi na o jagidi jagan lori primary lasan o sele ni Rivers o sele Anambra o sele awon biko kan be den ko si odo ko si gba ko si time ton se primary ni primary election mo so ki ti se election gan gidi o ki se general election o pe to ti n se ko si election ton se ni primary ko si gba ti o n sele ni Nigeria bo mo believe to ba ya to batting law, to batting law. But in cut mo believe Peter Bale ma fi America will be for now. Because the way the chitan she in deep long, o yato si, o fe yato die si ti wambi. Because, okay, mba ta pa fe deep on sin, ta no ke wopi wopi yitan ti jalano, Ebenezer primary school. Mba ta on komo si klasi, te ni ka mo lo she luato. Ele na to de mo pe o se se ko ma wole o ti ko togi wa ikeji na ti ko togi wa so mo to pe in a civilized society mi ru pe iru bi ta mo kekeke tin se kine lo e kan ti ma se but in a nutshell ko si a ma ko to le stop lori le de yi o ma pe unless to ba je pe won make o selu ko wa less attractive ngba okay iwo to ba iwo to mo pe bo ti le ko ma le je ko ma le mu ko ti bo to ba ko bo ya by mistake won dey fun e lo si house of assembly o ka ma to se soro reps abi senate o mo pe to ba ti de pe to lo ojo odun meji odun meta o ti di cabinet ni no church ipo e gan ma wa ni sha oto ni church
1: ah jalaga
2: wa jo gogo kini ni kan ni church wa ma gboye kakiri ni adotun ba wa di gbugbe. So gan to man je kan fe para won niyan lo ma mu violence wa but kan ni kan me se la ko gbe pe o si ti allowance number
1: less attractive engineer won mo wo video kan la lakoko ni mo tan ti to sori la tan sin tan ka bi bo bai ni e se de ni o ko se lo razu alaga council yen be se lo fight e polar lo di kidan tin pe so inje oro oselu se ka ba de level to ye pe koda eh awon kan se so fun mi pe aburo ade ade ti mayin ti won eh alaga APC ana pe o se wa ni o se wa le wo so ti ti le se pe awon mi yato ohun yato sohun pe a se ra awon eyan lati gba yen to se wa le wo so ti ti disi
0: ko se ni ri be eh gege bi eh Sunday Ajiboye se nso bo nisin nigba to ba je pe mo mo nti mo fe lo de ba nbe
2: beni
0: mo mo ko tin ba ti wole
2: o pari ni
0: oro ti pada so bawo ni mi o se ni fi gbogbo agbara e nba ti de be nisin lo mo o mo to n lo de ba se bi e n wole si senate nisin ngba ti awon to wa nbe ni house of rep house of ni senate nisin gba ton de be mo moto se bulletproof abi ki ran gba yen
1: bulletproof car
0: to ba de tun di next time no ba se wole ba wan tun ra mi constituent allowance wardrobe allowance kiniko allowance
2: paper tan ka ijoba lo won gba allowance
0: won se wa won se wa ni fe para won debe en ti o ba wole o mo pe ohun tun ti fi dire mi e ko tun di
2: o tun do
0: la fe la fe wo pe je en ta sibe le
1: hello e ka so
8: e ja ka ro
1: oruko yin ati bi te tin pe wa
8: Mr. Glory lati godan lisa ni
1: Mr. Glory lati godan
8: Beni sa.
1: Eshun.
8: Itiju la lo je o. Pe awon eyan tun gbe bon ni wo yi. Won lo yinbon ni bi ton tin dibo. To ba je pe won pa awon omo lewe to wa nbe. Se eni ton pa omo se a lo dibo ni general election. Won ba party je ni o. Ki won ya kun kon lo dekun iwa ipale yi o. Olorun ran wa lowo o.
1: Ami, eshun. Lati Igodan 08162519
9: hello
1: eshe won oruko yin ati bete tin pe wa mami glory lati ajowa ese
9: nko ti o ti e boju mu ni e wo lo soju ko ba o papo wa bu lese tori je ku je tun ri be na ni e to ti lo lara koko nko to wa se lo ma lo ma ti tabi boya wa lo o se da won ti se se yi to ba se da da wa n ba be o ni se da da wa ba be ebe ni ko lo lo fun ajeri yan leta ko si leyin ebo na ti boju ara e ri ojo mi a ke daada to ko wa ti lo ko wa le ko ma se fun ku ko to ba pe to ye ti ko si plenty won to ba won ka won pada ba wole ube to wa ndo agbara buku bi o da lati ma yin bo lati ma fora won le si ko boju mu
1: e se o mo mi glory lati hello
10: hello
1: hello oruko yin ati bi te tin pe wa
10: Adogunade Emmanuel lo soro lati lo oka
1: Eshun.
10: Ni gbogbo n ta n so won e ta ba kesi ari pe ibera won politician won o lagbara lopolopo. Nigba ti e fe dije nigba yen te n ko ban lawon won o janduku lowo. Ki le kon lo se lori feed. Iwo to mo pe o ti lo le kini o se dada. O expect e kiji ta lo fe dibo fun. Okay, o tu se dancing ti o mo pe gba to di pe ko raye mo a fe daru. Ilu lawon fe nikan. Eyin wa ni awon awon to wa loke won lawon se politician fi sibe fun lu se bi lu ma be da to je ko to de pe won ni ko jade bi o te jole jelu to fi nigeria so pe to ba ti esosu lo le dije e gbogbo bi ton gbe nigeria gba nsin apo ni kalu la pa je fun lu ta bon je fun nikan tara won wa
1: ese
10: ese
1: 08162519991 08162519991 hello
11: Hello, sir. Ekuro le.
1: Ekaso, oruko yin ati bi te tin pe wa.
11: Oruko mi ni Mr. Oyo lati Ikagbolu.
1: Eseun.
11: Seri mi pa oro ija togi kini kan wa. O je to doju kini o. Tori mi je ta niyan. Ni Alamo Grammar School. Ati ni Ile World War ni Luta Ogbolu. Ati ni ti St. James's. Ni World Level ni Luta Ogbolu. Ọjọ́ tó jẹ́ pé àwọn tá a fojú sílá gẹ́gẹ́ bí sí security àwọn dandan ni kó tọ́ jù wá kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí dabẹ̀rú so ọlọ́run ni kó gbà wá nǹkan tóbi kan fẹ́ sọ nìyẹn so kọ́lọ́ kó sànù wa àwọn tá a fojú sílá tó jẹ́ pé àwọn lọ́yẹ kó jẹ́ bí alábòjútó ààbò ní ìjọba ìbílẹ̀ Àkúrẹ́ àwọn gan-an ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lura tí wọ́n dá wàhálà lẹ̀ kó lọ́wọ́ sá kó wá yọ.
1: Ọ̀dà ẹ ṣeun 08162519991
11: hello hello ekaro sir
1: e se oruko yin ati bi te tin pe wa
11: ada fun isa ori yin o ni gbagbode o
1: ami
11: oruko mi ni ojo ajiro moke lati lo kakoko
1: e seun
11: ti se fi ara ilu nu won fe lo sibe fun owo tun won ko nbe trillion million tun won ko nbe onu won lo sibe fun onu fi n pariwo 2027 awon eyan tun won pa koko sein won eto idibo ti a n di pe boya ka te dibo fun won ko ye ka won ara ilu te dibo fun won mo rara boya pe kon te jade rara mu tori won ni fe wa owo to wa nbe nu won fe lo ko e wo bo se n pa won eyan danu ni odo state ti gomina wa ti o te ri be so to se ye ko te da soro eto dibo rara rara se ki se bi o se soro eto abo lo ye ki gomina wa to ye ko ri si to lo n da soro eto dibo se ye ki gomina lo ma da soro eto dibo ki lo kun pe loro eto dibo ori wa oni gbebode kun ma se mo ma pe won ba
1: e se ojo ogbeni ojo aji romoke 08162519991 hello e ka so ruko yin ati bo te tin pe wa
12: wa ni lo n to latapu re
1: e seun
12: sharing party primary kan se le na fe so nigeria ti feel like ju nkan tun sele lo be tin kan temi kan ro pe awon party yen ba se because sharing opolopo to n to seyin awon politician yi elomi agbowo lowo mi tapi agbowo lowo mi taye agbowo lowo mi tadi o de je pe eni to ba se pe ko to seyin elomi gbowo lowo eyan meta to ko si ti problem oni sele nigba te eni kan de gbowo lowo e wa nbe tori pe eh to eni gbowo lowo mi eyin ele lo wa to si o ma da o fun sisi lo ye kan se kini yen to je pe wa kan lo ma ton print bi gba ta selection to ko ni seni ta mo oju mi lori ori nu mi pe to ba ni kan ma to seyin eyan ko ti gba ti problem oni ma sele to nkan te mi kan ri si niyan
1: oda 08162519991 e je ka gba pe okan yi si ke ki to bere bere ti mo fe bere lowo engineer Moses ati awon to ko hello oruko yin ati bo te tin pe wa hello oruko hello
13: hello
1: hello oruko yin ati bo te tin pe wa
13: e ko jumo latowo ni o
1: oruko yin
13: ebo wale mo se
1: arimo wale ese
13: seri oro to wa nle yi emi ni candidate governor ni candidate lo kan si gbogbo wahala to wa nle o nkan to fa wahala gangan ni o ye ki governor wa ko lo ko dibo mo o ye ko je ki onikaluku se ti e bo se wo ko je ka ra loyun eyan to wo olorun aduro ti wa o e se
1: e se ni bi ti aboro oselu de yi ni Nigeria sebi ati on tin soro ati so electronic voting ati se erufai o gbianju e ni ipinle kaduna ni gba pre local government election now se wo pe to ba teje se bi internal kina tin pe ni ko si vote buying ko si kina tin pe nbe iru awon technology se ko ye ka ma introduce e ta ma te se die ta ma wo pe
3: se e gbon ti okunrin e kan to pe ngba to wi o ni won gbowo lowo he won gba lowo bi won gbo lowo si ya wa won wa do di video won a lo to seyin enikan iwo to ti gbowo lowo mi ma wa won wo mi eyin e bo mi won lo daru ko si ba se ni daru
0: oro electronic voting yen se ri awon oloselu Nigeria
1: o ka lo technology ka sha ma lo technology
0: won ti fe ka lo ni won fe
3: ise gan ta le se
0: o n se o si se
3: tori e mo daru to fe mo daru ni o je kan se
0: bi o tile je pe iya to wa loko o lo asset o pe lori e o pe o si ti o le se se Nigeria ṣugbọn awọn oloṣelu e won ti fe ko se se tori ona magomago ina ni tori l'America ta nso le kan pe won declare one particular day for election you can sit anywhere and you can declare you can make your vote
3: koda be se soro le kan pe to wa labule nlo
0: phone won lo phone
3: en ti o mo lo a pe dakun oko mi wa ba en ti mo fe se re ba pe number yi ba pe number yi o le pe en ti mo fe se fun re ba n di be
0: sugbon tori awon oloselu yen o ti ife
3: ko se je ko se se ni
0: lo fa ati dagba de be a se bi INEC na tin gbianju orisirisi ibo lati koko be won be lori bivas won be lori kini top o ti improve only o fi je se ba so le kan pe Mike Tyson Michael Jackson o wa di mo ngba kan
1: eh nisin eh on the omo la je ni won
0: eh le ni awon oruko e monisin to run to see where there technology to improve e ja fi jambu sapere gugu ala mo igba ta wa iko jambu
1: paper
0: pen and paper ni
3: beni
0: kokko lo to gba form te ba se ton file form ya gun lo rere wa e ki gba en bo nisin gugu e ti din to pe o ti rorun online ni wa register CBC center wa ti lo se exam o se exam within 2 days abi 1 day results ti jade advantage awon digital platforms yen yen o de se se ni election wa na sugbon awon oloselu wa won ti fe ka se toro mo pe won ma nfe wa ona ti won
1: ife ta ba ti e fe se gan se awon na ko lo ma ko awon aka ake pe be ba se ti yin le ndi lori feed yan awon ajo ko sinu yara bi no te tan ba ko won si wa ma yi
0: mo mo pe bo pe boya a ma debe lo do Nigeria si ma da Nigeria o de ti bere ti da de da si
1: Sunday Ajiboye awon agbofinro àwọn agbófinró ipa titi wọn náà nǹkan nítorí ṣebí èmi tí wọn ti ń gbá tí alága kanṣu ṣé kò sàgbófinró ń bẹ ni ẹnìkan ló sọ pé ní àkúrẹ north ipa nǹkan ló ti ẹ tó ń ràn wọn lọwọ àti kó àwọn tọ́ọ̀gì wá nítorí ọjọ́ ń rìn ni
3: bẹ́ẹ̀
1: tó bá di kí náà ti pè no yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ settlement tó bá di campaign trail ṣe bí àsìkò campaign bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ọlọ́pàá bá ṣe ń ṣe tiwọn the boss mi wà náà fáwọn wá ní good boys kí ló good nínú náà iṣẹ́ àwọn agbófinró náà láti rí pé tọ́ba ilé ṣe wọ̀ ok o kán mú wọn àti pé kán tún rí dájú pé àbí.

0: to be ni o to ge o wakati o to ge na la wa ibi kibi to tin gba wa anu le lo tin gba wa ni ni bi se lo tin gba wa ninu moto lo tin gba wa tabi ninu oja lo tin gba to ba ti je mi ni wa ma ra gbo mi mi se gbe radio tori to ba to akoko awon baba wa yo gbadura si omi fun toni awon number ti es le pe awon baba wa si lenye to loni lele 080-335-404-79 tabi 080-516-179-12 ben na mo ki gbogbo awon ara ile patapata pe program enough is enough night of enough is enough ti a se koja e mo to n fi anfani na ki awon baba wa pe program enough is enough night of enough is enough ta se koja e olorun to jeri ara e pe ohun gan ni oluwa baba e ka bo si yara gbara foto ni
1: olotu eto ka ma kira wa pa ka bo lati lu ore
0: bene bene
1: olorun apostle ti christ ti solo di o server de baba la ni na to na wa gbara nla igba gbogbo mo ma wi o se gudugudu meje
0: beni
1: o se yaya 1 million
0: beni
1: tori na a kabo lati lo re
0: e se baba
1: mo ki gbogbo awon na ti won wa si program na
0: lorugo
1: jesu ri ayo te ti nigba yesu ati ese ko nigba lowo yin
0: amen jesu mo to wa fi akoko yin ki gbogbo wa patapata

sakewo yara ki o si sokale nitori emi ko le sa iwo ni ile re loni o si yara o sokale o si fi ayo gba nigba ti won si ri gbogbo won kun wi pe o lo iwo lodo okunrin ti se elese sakewo si dide o si wu fun oluwa pe wo oluwa abo ohun ini mi ni mo fi fun talaka bi mo ba si fi eso eke gba ohun kan lowo enikeni mo san pada ni iloko merin jesu si wu fun pe loni ni igbala wo ile yi ni won bi ohun pelu ti je omo abrahamu ese eke wa ta o si darun duro nitori omo eniyan de lati wa awon ti o nu kiri ati lati gba won la iya ti jesu ko si awon elese iya ti olorun wa ko si awa elese oun ni lati gba wala olorun feran re olorun feran mi olorun feran elese sugbon o korira ese olorun o fe keyan ma yo ninu ibaje ninu ibi ko ma so pe a le ri kori maji abi aisan ile wa ni eje ka sora eje ka wo ezekieli ori ketalelogbon ese kokanla ezekiel 33:11 oro olorun o fi ye wa wi pe so fun won pe bi emi ti wa ni oluwa olorun wi emi ko ni inu didun ni ko eniyan buburu sugbon ke eniyan buburu yi pada ko ninu ona re ki o si ye e yi pada ko ninu ona buburu yi nitori kini eyin o se ku ile israeli ki oluwa ki o ran enikokan wa lowo amen e je ka tun wo itan miran tori ko ma dabe ni pe odo okunrin nikan lo fi si ti a ba wo irere johanu ori kejo itan na o bere lati ese iketa John 8:3 awon akowe ati awon farisi si mu obirin kan wa sodo re ti a mu ninu panshaga nigba ti won si mu duro laarin won wi fun pe oluko ni a mu obirin yi ninu panshaga ninu sise paapa nje ninu ofin mose pase fun wa lati so iru awon be ile okuta pa sugbon iwo ha ti wi obirin ti won ka mo pe o nse ase ma se agbere won ka mu won ni won mu nibe won ni kini ka se si won reti ki jesu dalebi tabi ko ni e lo soloku tapa gege bi ofin mose nigba na te ba wa wo ese ikeje de ikokanla mo te fe ka se ke ikefa fun wa eyi ni won wi won dan wo ki won ba le ri ohun lati fi sun sugbon jesu bere sile o si fi ka re kowe ni ile sugbon ese keje bayi titi de ese kokanla sugbon nigbati won bi lere sibe sibe o gbe ara re soke o si wi fun won pe eni ti o ba se alaise ninu yin je ki o ko so okuta lu o si tun bere sile o nkowe ni ile nigbati won gbo eyi won si jade lo loko kan bere lati odo awon agba titi de awon ti o keyin a si fi jesu nikan sile asi obirin na laarin nibi ti o ti wa jesu si gbe ara re soke o si wi fun pe obirin yi awon da ko si enikan ti o da olebi o wi pe ko si enikan oluwa jesu wi fun pe beeli emi na ko da olebi ma lo lati igba yi lo ma dese mo ki oluwa ki o ran enikokan wa lowo awa omo olorun eko wo la ri ko nibe ki se pe jesu fowo si wa agbere tabi wa panshaga ti a ba ni ka wo ore lati bere wa eri pe o ti wo kò ṣeéṣe kí obìnrin ìdánìkan máa hùwà àgbèrè tàbí ìwà panṣágà wọn ni amú àwọn tó wá fẹ̀sùn kan amú níbi tó ti ń ṣe ṣé ó ń dá ṣe ni ọkùnrin tó ń bá ṣe ń kọ́ wọn fìyẹ sílẹ̀ ó sá lọ obìnrin nìkan lọ́mú wá tí a bá mu láti bẹ̀ẹ́ rí pé ìdájọ́ yẹn ní títẹ̀ ènìyàn ó ti wọ́ láti bẹ̀rẹ̀ wá ìkejì ni wípé ọlọ́run kan náà ló jẹ́ ká mọ̀ pé gbogbo wa sá láti ṣẹ̀ tá a ti kùnà gbọ́ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí wa ṣe máa ń sọ nígbà tí èèyàn bá nàka sẹ́nìkan pé ẹyọ kan ló nà mẹ́rin tó kù ó tọ́ka sí wo fúnra rẹ àwa ọmọ ọlọ́run ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ fún wa báyìí ni wípé kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ẹ jẹ́ ká yí ara wa wò kì í ṣe wípé jésù sọ pé máa ṣe lọ ohun tí ò dáa ò dáa kò lórúkọ méjì jésù ní èmi ò dá ọlẹ́bi farabìnrin yìí ó ní ṣùgbọ́n máa lọ o má dẹ́sẹ̀ mọ́ arákùnrin àti arábìnrin kí ni nǹkan tí ò ń ṣe kí ni nǹkan tí ò ń dáwọ́lé ẹ mọ́ gbàgbé ohun tí a kọ́kọ́ kà níbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní Galatia 5:5 bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 4:16 Galatians 5:16 ǹjẹ́ mo ní ẹ máa rìn nípa ti ẹ̀mí ẹ̀yin kì yóò sì mú ìfẹ́kúfẹ́ ti ara ṣe 17 sọ wípé nítorí tí
ara n se ifekufe lodi si emi ati emi lodi si ara awon won yi si lodi si ara won ke ma ba le se ohun ti eyin fe ki wa ni awon ise ti ara ti a ba koja sese kokan din ni ogun from verse 19 nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisa oso irira ija ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imutipara irede oru ati iru won ni awon ohun ti mo ti wi fun yin tele gege mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun so wa tumo si wi po olorun ti pa won ti ni rara ti elese ba jewo ese re ti elese ba so wi pe oluwa gba mi oluwa saanu mi olorun yo saanu fun ru eni be ari eri yi ni majemu lailai bakan na o wa ni majemu titun a kokko lo si woli isaiah ori kini ese ikeji dini ogun isaiah chapter 1 verse 18 leyin leyi a koja si majemu titun lati le kin oro iyebi leyin we woli isaiah je ki a mo wi pe oluwa wi pe wa nisisin yi ki e si je ki a so asoye po bi e se yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi won ba pon bi alari won o dabi irun agutan e je kin ka ise kokan din ni ogun bi eyin ba fe ti e si gboran eyin o je ire ile na olorun fe ki a gboran olorun fe ki a gba anfani to fun wa yi fun iyipada fun atunse olorun wa eledare ati emi so pe wa je ka soro itumo re ni pe so bo se ri omo jewo ma sapamo olorun yo ran wa lowo e o ri eyi ni johanu kini ori kini first john o bere lati ese ikejo sisale o so fun wa wi pe bi awa ba wi pe awa ko le ese awa tan ara wa je otito ko si si ninu wa bi awa ba je wo ese wa olooto ati lododo le ohun lati dare ese wa jiwa lati we wa nu ko ninu aisododo gbogbo iha ti jesu ko si awon elese lati gba elese lani olorun fe keni keni wa ti o se gbe arakunrin ati arabinrin ko si ese tolorun o le dariji niyan afi teni na ba ko lati jewo jewo ise re ba olorun soro ma feti si ohun satani tabo so pe ah ti e ti pari olorun o le gbo ko si teni to pari ti iwo ba jewo ti o ba se tan lati so pe oluwa ran mi lowo mo fe bo ninu ese yi mo fe bo ninu ipa ese yi oluwa ba mi segun aisan yi ti po ninu idile wa ba mi segun ese e ba mi segun iwa ipa yi olorun yo ba iwa ti mi segun jewo ohun ti o se yonda ara re olorun alaanu yo si ran ni kokan wa lowo olorun wa korira ese sugbon o feran elese inu re si ru si ese sugbon o feran elese nitori pe ese ma di parun lopin aye olorun o si fe ki iwa ati emi ki a parun ki olorun ki o ran enikankan wa lowo jowo mo be o arakunrin ati arabinrin igbala ofe yi e je ka tewo gba e mo ja fi sofun a o pari si ezekiel ori 23 ese kokanla ati ka saju ni iseju die seyin so fun won pe bi emi ti wa ni oluwa olorun wi emi ko ninu didun ni ku eniyan buburu sugbon ke eniyan buburu yi pada ko ninu ona re ki o si ye e yi pada ko ninu ona buburu yin nitori kini eyin o se ku ile israeli ke olorun ki o ran wa lowo atunse ko de ba aye wa ko de ba idile wa ko si de ba awujo olorun e je ki a gbadura baba mimo adupe tori pe feran wa e o korira wa e ran wa lowo lati jawo ninu ese e mo ja ma fese se faari ka ma so pa aye n se ru e baba bo ti wu ki a ti jesi na fese to e wa ko wa yo e mu wa bori ijari enikan temi kemi fe ma so fun pe o ti tan fun o baba ni oruko kristi jesu e wa se tusile fun ru eni be ka ye wa ko le leto ko le lalafia ki ibuko je ti wa ka le jajogun iya ni pekun gbogbo ko si je ti eyan olorun ni oruko jesu kristi oluwa ti olugbala wa.

0: awolu solu dero pese.
1: Ko se ma gbo BBC Yoruba
2: ati setan lati jiro pelu awon ajinigbe to je awon akeko ile eko meji kan gbe ni pele Oyo.
3: Gomina Seyi Makinde ni bi o tile je pe ijoba ko ni teriba fa awon ajinigbe na
2: ṣugbọn awon gbigbe se ohun lojuna ati gba tusile awon eyan ti won ji gbe layo atalafia ni
3: ile ise olopa lawon eyan to se agbedegba fa awon ajinigbe na lowo ti te
2: ekunre wa loju opo wa
1: BBC Yoruba
3: ninu iroyin mi
2: are egbe agbe koya bankole amem so pe egbe na lagbara lati le awon agbebo won to nsose ni gbogbo ile Yoruba kuro laarin osu kan pere
3: Ahmed so pe awon ode atawon vigilante ile ijo sisepo lati le awon janduku ohun
2: o lopo igba lawon ti ko letter si joba lori ona ti won le fi seranwo lati wo ojuto si soro yi
3: ka gbogbo won to so ni bbc.com/yoruba
2: inufu ayafu la fi nge bayi
3: awon eyan DR Congo nibi ti arun Ebola ti n jaran iran lo so be fun BBC News
2: won ni bi arun na se n tawe pa lásìkò ìlágbára púpọ̀.
1: Ẹ̀kan sí wa lórí bbc.com/yoruba.

0: eleyi ni mo fi nkiwa kaabo si ori eto ni woyi ola fun toni eyi ti ijo aposteli ti Kristi CAC Marvelant Ministry se onigbowo e iranse olorun alaye prophet Adesina J Adejumo Afere Jesu ni olorun ma nlo fun wa Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo
1: adupe lori eto loni baba ti wa lori afefe o gbogbo eyin ti e si lanfani ati ma gbo wa mu nigbagbo pe eyin na ti joko lati gbo oro olorun latenu baba ba mo kiyin pe e kaabo sori eto
2: olotu e ku le e ku eto
1: e seun baba
2: olo a ma fun yin se
1: amen
2: olo o ni pada leyin yin
1: amen baba ko to di wi pe a lo gbo oro olorun fun toni ati gbo ninu foran awon pade adua bo ti ri ni le se ranse CAC Marvelant Ministry baba lojo Monday
2: beni
1: gbogbo eyan ti mo wi pe
2: olu iya ijo wa la ma wa lojo Monday ipade adura oluwa dide lago mesan si ago mejila ta ba ti pari ipade adura isa o ma ku wo atolohun ati woli e cancel ma wa won ti pin number tete ya de to ba ti da ojo Tuesday adola ma wa be ni salago meje si ago meji lana ni a ma ma ri gbogbo eniyan to ba ti da ojo Friday a ma wa ni kare
1: to
2: gbogbo eyin te wa ni kare arigidi oke agbe ogbagi a ma wa ni kare lojo Friday olotu
1: baba
2: mo ma so fa awon eyan sa adura lo ngba agbara ko adura de si ngba sa ta ti o ba gba awon eyan o ni gbadura mo
1: be ni
2: be ba de ori oke ro ma wa nbe bi omi be ba de church bi ero ma wa nbe bi omi o tun mo si pe on teyan se to si ri gene nbe to ri nkan nbe ko ni pada nbe o
1: be
2: ta ba ri nkan kan nbe aye o ni gbadua mo
1: be ni
2: e ja jo pade nbi gbogbo ta so yi bo de gbadua pe o ni waye asa
1: amen ko to di pa kuro lori eto a so a o number baba te le pese be yin ba wa ni agbegbe bi kan te yin na si fe darapo ninu awon pade adua e lanfani ati bere oda baba ipade adua alagbara olododun ye ma tun ti wole de
2: silo olotu
1: baba
2: ipade adura isa o je pade adura igbedide egbo mi sa ana o lo si silo bibeli so pe ekan lodun ni seri awon adura kan wa to je pe eyan le ni ori ofe losu to nbo awon adura kan wa eyan le ni to ba dose to nbo ma lo se ri adura eleyi sa ekan lodun ni ki si adura pe to ba dosu to nbo ki si adura pe to ba dose to nbo silo ni sa ekan lodun la ma se ninu osu kefa olotu
1: baba
2: todun e ma nagbara ju
1: sa ni agbara baba todun to koja o lagbara pupo awon eyan wo bayi wi pe eni todun yo tun lagbara
2: o ma ni agbara ju sa
1: je pe todun yo koja
2: o ma koja ati se silo sa todun yi ko si ki se tawada teme wo isa o ti olorun so nipa e ma le o le ju o koja be ki si asodun gbogbo eyo mo olorun to tin bo fere jesu lori kan ni ti pe e mo pe mi o menu fa o sugbon silu odun isa ki sere sa be ni sa
1: to oda baba kini akori silu odun igan
2: oba n pe o ni
1: oba n pe o
2: ye
1: eru kabiyesi wo ni n pe wa
2: ki si oba ilu wa oba awon oba
1: kabiyesi
2: oluwa awon oluwa e kerin ninu ina arugbo igbani jagun jagun odi orun baba mi ti n segbe baba la gbogbo eni
1: kabiyesi olodumare
2: oba n pe o eni oba ba pe to ba ranse si sa aye e ti ku oloju kan
1: ha o ba n pe o
2: bẹẹni sa
1: baba o da tu ngba tasiko ba to ba sumo tu akuri yen dada baba ojo wo ni pade yi silo todun igba oni o waye gan
2: se ri sa ta ba fe soro silo o ti bere ni Sunday to kẹyin osu yi bẹ́ẹ̀ ni sà Sunday tó kẹ́yìn oṣù yìí ni Shiloh ń bẹ̀rẹ̀ tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ Sunday tó kẹ́yìn oṣù yìí ìdí ni pé àwọn àdúrà kan máa wáyé ní Sunday tó kẹ́yìn oṣù yìí kò sẹ́ni tá a sọ fún èèyàn pé Shiloh ti bẹ̀rẹ̀ fúnra èèyàn gan ló máa ṣe kí ni ló máa mọ̀ sà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ ní Sunday tó kẹ́yìn oṣù yìí on the 31st ni Sunday tó kẹ́yìn oṣù yìí ni Shiloh dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ tó bá ti di ọjọ́ Monday ìsọjí bẹ̀rẹ̀ nìyẹn sà òdòdó ọjọ́ Monday ni ìsọjí máa bẹ̀rẹ̀ ṣé ẹ rí ọwọ́ yàtọ̀ sọ́wọ́ ọwọ́ èèyàn yàtọ̀ sọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ bẹ́ẹ̀ ni sà ọwọ́ kan máa kan gbogbo èèyàn tó bá darapọ̀ mọ́ sílùú ọdún yìí ọwọ́ ìyípadà ni ń pè mí ò mọ bí

0: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya e speli celery
1: S E L E R R I E salary
0: ah boda mi e si fe so speli na di salary oya lopin igbiyanju e speli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
0: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
1: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo

0: So, ekuro le ka kiri gbogbo bi ti ategun eto yi nfe de o sala nfi alese adupe o pe oju wa tun kanra won leni aku ogeniti abibo ni ka ti so tori lataro ladugo bi ta wa wa lo ti se kini lo ti nse adupe lowo Olorun atunde lori eto won o lofsam afa ti le se lofsam natural clinic number 26 Ayegun Street ni to si to doju ko gate high court to go kale fun a ti bere akole kan lose to koja yes a fiti si bi kan sugbon iwo to ba gbo ti ose to koja ma ro egbiyanju ke lo sori Lofsam Natural Clinic lori gbogbo social media awa lori Facebook awa lori YouTube awa lori X ton pe ni Twitter ati bebe lo tabi te ba ni ibeere lori Facebook lori WhatsApp number ton ba pe leyin eto yi ni ke ti bere bere e kuro lele kan si Femi Ogundayise loruko temi akoni obirin naturopath acupuncturist Kemi Lofsam Adon Bembini
1: e se olotu mo ki gbogbo awon ti won wa le ti won ti fi kale si lati gbo eto wa eto ta ma nse ni ojo mejo mejo ni around this time 6:30 every Tuesday se alafia ni mo ba yin ajinde ara yo ma je eku itetileko
0: to ah life akoko sofo e ja sare de odi keji eyin na ti mo nta se lose to koja apa keji la fe mu wa le ni ori to nfo eyen to ti logun to ti lo sosipitu kilo de to n pada wa inu rirun yen to ti lorisirisi ati adabowo atele to lo losipitu kilo de to n pada wa gbogbo orisi aisan to n se wa to n lo to n bo on and off igba ti awon ara bi ba n seju na awon tan ra bibi fun kekere kilo de to n pada nta fe gbe yewo apa keji niyan a n pada bo
2: Iwe mimo wipe awon eniyan mi nsegbe tori won ko ni imo aini imo lo nfa atelomi jon ti o ye ko je omu ti o ye ko mu ti ororun sun to mi kule kule eyi lo nfa iku aitojo ata isan foni ku fo ladide o to ga o ni Lofsam Natural Healthcare Center wa ni number 26 Ayegunle Street opposite High Court Second Gate Akure sophisticated machines awon ero igbalode ta fi nsayewu agwara ibikibi ta isan ba sapamo si yo wa sita yo tun so na bayo ashiri pipe laye ta awon baba wa fin lo 1900 years ju be lo awon orisirisi ta le ma lo ti o ni je kara wa gbabode yike yi isan lo wa lodo won
3: come to Lofsam
2: Natural Healthcare Center
3: for body checkup
2: treatment
3: natural products
2: and counseling
3: oh yeah ki won na ma dan bi omo tutun jojolo
2: o ya ma da keku
3: ma je kaye fa isan pe o loruko
2: o san wa ni number 26
3: Ayegunle Street
2: opposite High Court Second Gate
3: Akure
2: telephone 081 3857 2168
4: ezine ne anyaro me ile yo buro ni misibe anne awole Lofsam Natural Healthcare Clinic be e ka ma kawo ni ga alafe e won ona me wuni o anyo ma me one ho okwo be ni are ni asu se wa o ma he o

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale oyin ni akojopo iroyin asale oni bi o se ma de se ti bo yin lati le se radio Adaba 88.9 FM akure. Ilaramokinla tin royin latenu Adeyemi Lawal saju koko nu royin na. Awon ba igbe oselu APC kan binu lori oro bi won sese eto idibo abele ipo senator ni pele Ondo. Awon dokita lawon yo yan ise lodi ni pele Ondo. Orilede Togo yo seto ilana iwole lofe fa awon Africa ti won ni pe orilede won. Iroyin na ri lekunrere. Awon ma egbe oselo Progressive Congress nipinle Ondo kan yi ti won binu ina ti ke gbajare lori oro bi won sese eto idibo abele sipo senator eto waye jakijado ipinle na awon oludije kan ni won na so pe awon asemase ni o waye ninu eto idibo abele na lagbegbe Ariwa Ondo arin gbogbo Ondo ati ekun gusu Ondo won salaye pe fife fi owo si awon ti o fe se eto idibo ai boramu ninu eto fa awon asoju ati oro aisilana to yoju lori oro eto idibo ilo mu ki eto idibo na ko ni fa seyin awon oludije na tun salaye pe sise akojo esi eto idibo ni oriko egbe oselu APC nilo Akure ini awon kan daru ti o fa ki o ma si oro kikede eni to wole lasiko na won tun salaye eto na gege bi eyi ti won moju to lona to to eyi ti o je pe eto ati ko eto idibo na jo lo ni wahala awon oludije ti won binu na na tun wa pe awon olori egbe na lorilede yi lati da soro na kan si sagbeyewo eto idibo abele eto aye ni pele Ondo ogoro awon egbe oselu Progressive Congress ni pele Ondo ina fi orun a lori oro bi won se gbegele didije oludije kan sile igbimo asofin apapo ye olusegun ategbole awon olufe onu ahun inu apejo sona ayegunle si oka lagbegbe ijoba abile ilarun gusu akoko ti won gbe okan ojo kan iwe dani ti won si bere ipe ki won gbegele ero eti egbe na gba nipa ohun gba oro oludije ohun eto ifi onu ohun indo fa fakere sokere oko nigbati awon olufe lohun na di ona eto lo lati Obasakun gba si waro ati si oka akoko asaju egbe oselu APC kan Olumide Ajileye so pe awon egbe na ni won fe alaye lori nkan to fa gbegbegele didije ategbole ton salaye pe won ti kokko fi owo si oro idije re ti egbe na se ninu awon eto idibo eto ti se seyin asaju egbe oselu ohun mi Ayo Esola lo salaye eyi gege bi nkan ti o bojumo to si pe fun siso to ninu lana ohun awon olufe ona ni wa ro awon asaju egbe na lorilede yi lati yi ero won pada kan si faye gba ododo ni bayi egbe oselu Progressive Congress nipinle Ondo ilo ti ro awon olufe ona to je omo egbe na lati se suru lori oro oro gbigbegele oro didije oludije sile igbimo asofin apapo ni olusegun ategbole arowa na lo waye latenu akowe egbe na ni ipinle Yalex Kyle Jaye leyin ti awon olufe ona ti won ko ankan dina ayegunle oka lati fi edun okan won ha lori isele ohun Kale Jaye nlo ro awon egbe tin binu ati awon alatileyin lati gba alaafia laaye kan si jawo ninu iwa eto le fa iberubojo funu egbe na o wa salaye pe eto ayewo ati fifowo si awon oludije ni awon asaju egbe na lorilede ise nibamu pelu ofin ati ilana egbe akowe egbe oselu APC on wa fi da awon egbe na loju pe egbe na yo si duro lori ododo ati ilana ijoba ti won ti wa ninu awon eto idibo abele re ka idaye lo wa ro awon alatileyin ati gbogbo awon oludije lati lo ilana ofin ati ilana ti o kun fun alaafia lati mojuto nkan ti ba bi won nu saaju eto idibo odun 2027 awon dokita nipinle Ondo ina ti tun kilo ipe awon le bere iyanselodi lori oro igbe aye ere won ti ko bojumu ati oro aito awon osise pelu aibojumu awon ibudo eto ilera jakijado ipinle yi ikilo na waye ni bi eto biba awon oniroyin soro lati odo awon egbe awon dokita orilede Nigeria kati ipinle Ondo ati awon egbe eto soma nibi ti awon ose eto lera na ti kegbajare nipa nkan tan salaye lori oro aibojumu ati aibojuto ijoba lori awon ile iwosan re awon dokita awon so pe owo ti obojumo ti won san fun won aito awon osise ati pipa awon ile eto ilera ti ni nkan ti o je pe o dina eto ilera nipinle yi to si nfa wahala fun iwon ba awon osise etin bele nu ise eto ilera alaga egbe awon dokita orilede Nigeria ka ti pinle Ondo dokita Ibela Lunge salaye pe iye awon dokita ti be ni pinle Ondo ni adiko ti ba lori lati bi odun mejila seyin bayi to si je pe iyi si ndiku ni ba awon eyan se npo si o wa salaye pe opo awon ilewosan gbogbogbo takijado ipinle Ondo ni o nsise pelu dokita kan tabi ti o ni si dokita kokan nibe eleyi to salaye gege bi nkan ti o bojumo dokita Alunge lo afikun pe iye dokita si ye awon eyan ti n gba wosan nipinle yi lo dabi dokita kan ti egberun mefa ati gba awon eyan e to je pe ko to ilana eti ajo agbaye ti o gbe kale a dokita na wa bere isamulo ilana awon ajemonu eti joba apapo ti o ti fowo si memo igbega ba igbe aye re won gbigba awon dokita senu ise ati sisatunse awon ile iwosan eti be jakijado ipinle yi awon olopa ipinle Oyo na ti mo awon eyan mefa kan eti won ni won ni nkan se pelu oro jiji awon omo ilewe ati pipa awon eyan meta ni ahoro isele ni agbegbe joba abile orire nipinle Oyo awon ti won fura si na ina salaye pe won je gege bi eni ti fun awon janduku na ni iroyin eyi ti o fa akolo ohun to si fa ki awon olukọ meji ati alalupupu kan ki o ku nbe awon olopa salaye mimo ohun ni lo se se nipa ajumose ise awon alaabo lagbegbe ohun alukoro fajo olopa nipinle Oyo Olayinka Ayanlade lo salaye pe awon ti o fura si ohun inibe lago awon alaabo ti won si ti n se iranwo lati ran won lowo lati pese iroyin to to gege bi ara akitiyan lati mu awon omo egbe won to ku awon ise ohun lo je ajumose ajo ologun orilede Nigeria awon olopa iko amotekun awon alaabo civil defense ati awon sogbosogbo eyi ti won sise papo lati tu awon iko naa ka Ayanlade salaye pe awon olopa ina ti bere si se agbeyewo aworan video eto safihan bi won se be ori oluko kan ti o si salaye pe ise ti n lo lowo lati ri pe won wa nkan se seyi won si ti n ba awon ebi ologbe na soro awon olopa salaye pe iwadi lo n tesiwaju ti akitiyan yo si mojuto oro ati le dina iru akolu be lojo waju ààrẹ ọ̀nà kankan fún ilẹ̀ yorùbá gani adams salaye pe ìjínigbé àti pípa olùkọ́ kan ní iléèwé kan nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ láìpẹ́ yìí ló jẹ́ àfihàn pé ẹkùn ìwọ̀-oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí ló gbọ́dọ̀ gbaradì láti gbógun ti ọ̀rọ̀ ààbò adams ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí máwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ ṣẹ́gun ó bẹnu àtẹ́ lu nǹkan tó pè ní àkọlù náà tó sì salaye ìṣẹ̀lẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó dunni púpọ̀ ó salaye pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà jẹ́ àfihàn ewu ètílẹ̀ yorùbá ń bẹ nínú rẹ̀ tó ṣàlàyé pé nígbàtí orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀sùn ìjínigbé lọ́kàn òjọ̀kan ẹkùn ìwọ̀-oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí ni ó ti ní irú ìṣẹ̀lẹ̀ náà báyìí tó sì ń fẹ́ àtètè mójútó adams wa ṣàlàyé pé òun ti kìlọ̀ tẹ́lẹ̀ nípa irú bí àwọn ọ̀daràn náà bí wọ́n ṣe ń wọ ikọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ ìwọ̀-oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí bí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ondo Èkìtì àti Ọ̀sun àti pé ìpínlẹ̀ Ògùn gan-an ló jẹ́ ibi tó fẹ́ àkíyèsí ó tẹnu pé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ọ̀nà kankan fún ipa òun nínú ọ̀rọ̀ ààbò ńlọmọ níwọ̀nba tó sì ṣàlàyé pé àwọn tó ní ṣe ní ẹkùn ọ̀hún ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ láti gbógun ti ọ̀rọ̀ àìsààbò náà lẹ́rù àti fòpin sí ọ̀rọ̀ àìsààbò nípínlẹ̀ ọ̀sùn ẹgbẹ́ àwọn aláṣẹ ìjọba àbílẹ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ká tipinlẹ̀ ọ̀sùn náà ti pín 30 ọkọ̀ fáwọn aláàbò ìpínlẹ̀ ọ̀hún àwọn olórí àwọn aláàbò lọkan ojo kan na gba ọkọ wọn ni oriko ajo ọlọpa ti nbe nilo osogbo alakoso ajo ọlọpa npinlẹ na Ibrahim Gotan ati oludari ajo civil defense npinlẹ na Shotiyo Igbalawole lo salaye isele na gẹgẹ bi to bo sasiko to si yombo wọn o si salaye pe awọn ọkọ ipara na ni won o lo lati mojuto ati lati pakun akitiyan ati gbogun ti oro awọn ọdaran nipinlẹ ohun olori awon alabo na na fi da awon olugbe ipinle na loju pe oko ohun ni won lo lona to yaye lati ri pe won daabo be mi ati dukia awon eyan alaga egbe awon alase ijoba abile lorilede Nigeria ka ti pinle Osun Samuel Idowu salaye pe igbese na ja ara kitiyan ijoba abile lati satileyin awon alabo lati ri pe mojuto alaafia ati ato nipinle ohun o wa fi kun pe oro abo in lo je ise ajumose e to nilo atileyin gbogbo awon to ni se loro ilu eti ijoba awon oba alaye ati awon eyan ilu nbe lara won awon oko na inapin fawon olopa ajo otelemuye orilede Nigeria aso civil defense ajo tin gbogun ti oro ogun oloro ati awon ajo alabo mi tin sise nipinle ohun ajo tin gbogun ti iwa jegudu jera in lo ti mu minister tele kan foro nkan musagbara Salim Mama leyin oro leyin ti ile ejo kan ti o ti dajo fun nilu Abuja lori esun sisowo ilu basubasu alaga ajo EFCC Ola Olukoyede lo soro pe Mama inu won mu laaro ojo isegun nilu Kaduna o fi kun pe minister tele na ni won mu pelu awon meji mi itiran lowo lati daabobo Olukoyede wa salaye pe ile ibi ti won ti mu ohun ni won ti se wadi si gege bi ara iwadi won ti lo lowo ile ejo ya giga ijoba apapo tin be Labuja lo ti koko da ejo fun Salim Mama lori oro sisowo ilu basubasu ajo otelemuye orilede Nigeria DSS lo ti benu atelu ebi gomina ana nipinle Kaduna Nasir Rufai fun fifa ki awon eyan ki won ma atako eka adajo lori oro titi gomina tele na amale ati gbigba sile adajo agbejoro ajo otelemuye na oluwole alade doye ni o fesun aka ni waju adajo Joyce Abdul Malik ni waju ile ejo giga ijoba apapo tin be Labuja lojo Osegun ni kete ti ejo ti won fe bere ejo re alade doye so fun ile ejo na pe awon ebi gomina anana ni won ma lo ero amayelujara ati awon oniroyin lati pe awon olupejo na ati ajo alabo ti se ejo ohun lati fi ba won loruko je o wa toka si isele kan lojo kedogun osu karun nibi ti okan lara awon ayawo Erufai ti de si agbegbe ajo tin gbogun ti wa jegunjera ICPC pelu awon ayaworan atawon niroyin ti won si ya gbogun kan ti sele nibe ti won si salaye pe oko won ni wo fun lo nje ti won si je ke bi re ododo re agbejoro agba na wa sele salaye pe awon oloselu ohun ni won te awon kan ti o boju mu jade eyi to fi han pe Erufai ni won le fa ipalara fun ni atimale ibi to wa to fa ki awon alabo ki won gbe lo si atimale ajo tele iye DSS lati ba le dina iru iwa be adajo Abdul Malik nigba tin soro lo salaye pe o ki ka oro tin lo lori ero amayelujara si adajo na eto salaye yi so pe nkan tin lo lori ero amayelujara indo ye ko wa ni ta ki se ko ye ko wonu ile ejo na to si pase pe ki igbejo na o tesiwaju gomina ipinle Kwara Abdulrahman Abdulrazak ti salaye pe o n ti fọ si yaya seriki gege bi eni ti yo ropo ohun saju eto idibo ipo gomina odun 2027 nipinle Kwara labe ase egbe oselu Progressive Congress gomina na lo kede yi lori ero Facebook re nilu Ilorin loni o salaye pe ero na lo tes lo waye nitori leyin ti ohun ti fi kunuko pelu awon to ni se loro egbe na ati awon asaju egbe ohun jakijado ipinle Kwara gomina Abdulrazak lo salaye yaya seriki gege bi odo to si je oloselu to feran awon eyan pelu ilana re lati ta awon eyan ji ati bi awon eyan ese koko se feran re to o wa fi kun pe seriki ni o ti ko ipa to yaye ninu oro oselu to si je pe awon olugbe ipinle Kwara ni won feran re gomina o wa fi igbekele han si akitiyan re lati saaju ipinle na to salaye pe o je nkan ti o je eni to ye ki o yan lasiko yi ijoba orilede togo lo ti kede pe awon ti gbegele oro owo iwe irinna eti won nilo fun awon omo orilede Africa itu fe wo orilede na fun igba pe igbara npe bi ogbon ojo ikede na ina waye lojo isegun ninu oro kan eti minister foro abo orilede togo to gbe jale lori ero x minister na ndo so pe igbese on jara kitiyan lati ri pe ibasepo nbe laarin awon ma Africa lati mu gbegbe ba ibasepo ni ile ohun o salaye pe awon orilede Africa ti o ni iwe irinna ni won fa igba lati wo orilede Togo laisi iwe igbalaye ati wole lati duro fun agba die ranpe o wa so pe awon irinajo na inu a se nilo lati pari awon iwe kan lori ero amayelujara nibi wakati 24 ko to di pe won de si orilede na lati gba iwe pelebe kan eyi ni o tele iru ilana eto orilede Rwanda gbe kale ijoba orilede Nigeria ninu esi re nlo titun bere isamulo eto atefaye gba awon eyan laisanwo ni ogbon ojo ton ba fe lo ogbon ojo lati orilede Rwanda ti won fe wo orilede Nigeria ilaramoke lati royin lati le se radio adaba 88.9 fm akure ni royin lati gbo leyin le okere ore idaraya ati agba muludun
2: awo mi rode ode ire
3: murin kiri titi mo dodo agba isegun
4: to mewe megbo ti sa tin je I chief tayi agbaje odolofi of araro mi omo ladan agba wo bi oba ile ibomi o gbona bi elegun sepona sepona o gbona elegun e lo gbona okunrin dandan ti fewe ategbo tuni sile kuro ninu eyi geyi isoro taye fi kanin tabi afowofa eni fe gbo mo jo ti o fe fowo sun lo giri gbigbe mo ise to dojuru taye towo bo eni wo ko waya bi won se po toyi agbeju sile ni ti gelera na n fi ose kai yo dopin agaga eni taye da time se ni eru ti se gangangan iba se eni mu ti o ye ko mu tabo jan loju orun o di soro si lara loju aye agbara olohun nipase I chief odolofin ka tori aditun ti ru aditun ti yo ban ba di loja won tu ni leni e ma ko won bo lodo I chief taye agbaje olori awo ati odolofin lu araro mi omo ladan ni Asa Street e gba ilu ijare wole legbe ile epo jegun e gba pe agbara nbe imo wa e pe won sori 0813 030 2186.
5: Welcome to Great Springs International School, Emurele, Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emurele, Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Springs International School, soaring in excellence.
1: Ẹ̀rọ afẹ́bá gbọ́ àwọn ètò àti ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò àdàbà níbi yòówù lágbàáyé ẹ̀ka sójú pé ẹ̀rọ ayárabí àṣà www.adaba889.fm ẹ̀sìn lè gba application iléeṣẹ́ rédíò àdàbà sílẹ̀ ní Google Play Store bẹ́ẹ̀ sì ní ẹ̀lẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook wà ní www.facebook.com/adaba889 lórí ẹ̀rọ Instagram àti X pàdé wa ní @adaba889fm. Tẹ́ bá sì fẹ́ fún wa ní ìròyìn lẹ́ka ìròyìn wa ṣọwọ́ sí mail address wa ní newsroom@adaba889.fm. Fún ti ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè ẹ jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ Ọ̀pẹyẹmí Jọ̀ọ́dá.
6: Ẹ Ekabo sori iroyin le okere lasale toni o kere ta eyan mefa ni won ti gbe mimi nigbati awon meta mi ti won farapa loni nibi oniruru ikolu ti orilede Israel to se si apa gusu orilede Lebanon lai wo ti ipetusawo ti orilede America ti o se pelu orilede Israel iroyin fi ye ni wipe eyan merin lo gbe mimi nigbati awon meji mi ti won tun farapa lasiko ti ohun ija oloro ohun ti won yin si ilegbe kan to wa ni ekun Almafara to si ba opolopo ile je saaju loni ni oko ojo ofurufu ijagun orilede Israel lo ti yin ado loro si agbegbe kan ti won pe ni Almasok ti opolopo ile to si baje tawon eyan ti won tun farapa ikolu ohun lo waye laiwo ti idawo ogun duro eleyi ti won kede re lojo 17 osu kerin odun ta wa yi ti won si tun sun di osu keje awon iko ijoba orilede Lebanon na ti wa fi lede pe lati ojo keji osu keta odun ta wa yi ti wa la ohun to ti bureke orilede Israel lo ti se kupa awon eyan to tobi 1000 ninu ikolu ti won se tawon to tobi 9000 ti won se farapa won ni awon to le ni milionu kan abo ni won ti di alaini le lori mo ewe are orilede America Donald Trump lo ti so di mimo wipe orilede America ni yo faramo ti won ba fi le ni adehun pelu orilede Iran lati ma se nkan ija oloro to lagbara are Trump ohun lo soro idima leyin ti o se agbeta kan sori itakun ayelujara nibi ti o ti ni ohun ti ngbero lati bere ikolu loni sugbon to ndawo re duro lati fi aye sile fun ifikun lukun Trump ni ohun gba lati dawo ikolu duro fun ojo meji si ojo meta lati le fa aye sile fun ifikun lukun ohun aran ti pe are Trump lo ti ndukuku laja lati bere ikolu pada si orilede Iran leyin idawo ogun duro eleyi ti won fenuko si jokejo osu kerin odun ta waye sugbon lana lo tun so wipe ohun o tun bere ikolu pada laipe ti won ba fenuko si adehun pelu Tehran are orilede Russia Vladimir Putin ni yo teko leti lo si orilede China lati lo ba are orilede ohun Xi Jinping wewe oro leyin ojo die ti are orilede America Donald Trump na pari irin ajo re si Beijing Putin ni reti wa wipe yo wa ni orilede China loni si ola lati ba are orilede na soro lori irepo pelu Washington ile ijoba orilede ohun lo ti so di mimo bayi wipe awon adari mejeji ni won yo pe kelu oro to ni se pelu ifowosowopo eto oro aje ati oro to kan awon orilede lagbaye gbagban abewo ohun lo tun se weku pelu ayeye odun 25 ifowosowopo won eleyi ti won bere lodun 2001 en to je agbenuso ile ijoba Dmitry Peskov fi lede wipe irin ajo ohun ni yo fun orilede Russia ni anfani lati so iwoye won pelu orilede China lori ifikunlukun pelu orilede America osu kesan odun 2025 ni Putin lo ti se abewo si orilede China keyin lasiko ti o lo kopa ninu ipade apero kan eleyi to waye ni Tianjin iroyin le okere ko ni ju bayi lo lasale toni Opeyemi Jordan lo royin fun le ise adaba FM
7: nínú ti agbo amúlùdùn òǹṣeré oníṣe ní Genevieve Nnaji ló ti pè fún ìbáṣepọ̀ láàrin àwọn tí ń ṣe fíìmù ní Áfíríkà òǹṣeré oníṣe náà ṣàlàyé pé àwọn tí ń ṣe fíìmù ní Áfíríkà ná nílò àti máa pèsè àwọn ìtàn èyí tí yóò gbajúmọ̀ lágbàáyé láti mú kí wọn bá lè gbajúmọ̀ sí i tó sì yóò bo àlékún èyí tí ń bá yí àwọn obìnrin èyí tí ń ṣe fíìmù ní Nàìjíríà Nnaji ṣàlàyé àjọ Nollywood gẹ́gẹ́ bí àjọ ètò ṣe pé ó sì kéré tó sì jẹ́ pé ó ti lọ́pọ̀ àṣeyọrí bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀ àwọn ìlànà àti ní àṣeyọrí sí níbẹ̀ níwájú òun kọrin ni ìyẹn dé prince ló ti bẹnu àtẹ lu àlékún tí ń bá fífàbùkù kan ní lórí ẹ̀rọ amáyélujára ní nàìjíríà nínú agbo amúlùdùn ní nàìjíríà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí x dé prince ṣàlàyé pé àwọn tí ń gbé àwọn ọ̀rọ̀ jáde lórí ẹ̀rọ amáyélujára ni wọ́n ń lo ọ̀rọ̀ tó fa àríyànjiyàn tí wọ́n sì ń gba owó láti fi ba ọ̀yàn lórúkọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ sì wọ́n ń ṣe àkọlù láti ba lè mówó wọlé lórí ẹ̀rọ amáyélujára bẹ́ẹ̀ òǹkọrin náà wá pè fún ìkójúwọ̀n ṣíṣiṣẹ́ lọ́nà tó tọ́ àti fífọmọ èèyàn jẹ́ nínú iṣẹ́ akọ̀ròyìn àti àwọn iṣẹ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé jáde lórí ẹ̀rọ amáyélujára láti ba lè dín ṣàdínkù ìwà tí ò da lórí ọ̀rọ̀ amáyélujára náà ó rọ àwọn tí ń lo ẹ̀rọ amáyélujára láti ṣe àánú kí wọ́n sì rántí pé àlàfo díẹ̀ péré níbẹ̀ láàrin ọ̀rọ̀

0: ti gbogbo yin tin gbo itu yi ti sin saye yin lore Proverbs odun Olorun so la baba it is well ni Oluwa ma nlo fun wa lojo mejo mejo baba nbe nbi digbidigbe fun si agbara re gege bi Oluwa Olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni eto lori ofe ati gbo won gege be ti mo pe asire Oluwa nbe lara won o le re e wa nkan fidile ke tabi ke fidile nkan lo ko gbogbo awon igbimo jo di Perfect International Bible Church to wa ne Ajaka ni opposite Mode College adupe o fun ase yori agbara awon eto ti waye ninu le ijosin yi number telpe baba si lale mo gbagbe 0803671651 ati 0827384631 0803671651 ati 0827384631 oni number telpe baba so ido mati loko meje pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto titale yi
1: hallelujah ogo ni fun olorun loke orun ogo ni fun oba ayeraye ogo ni fun olorun alagbara eni kan soso ti gbogbo ipa ti agbara nbe ni kawo re alaanu baba nla oludamoran ore elese olorun eledumare ada ogo atola tola lapada lo si odo re tori ti iwo nikan na ni ogo ni foruko re ogo ni foruko re adupe lowo re ni ti irole yo oluwa egbope wa o ogo ni folorun loke orun gbogbo eyan omo lorun patapata ni ibikebe to ba wo ke ti ma gbo mi mo ke ni kokan wi pe ako ajale oju ni ti wa ni oruko Jesu olorun ma dide anu lori oro emi ati eyin ni ti asale yi ni abe isakoso bo ti okori in the name of Father Son and Holy Spirit yo dara fun wa ni gbogbo ona ni oruko Jesu ako ajale oju oni ti wa e je ki agba adura Father Son and Holy Spirit ni pase oruko re ni agba adura ni asale yi ti ade bere eto yi ni oruko baba ni ti oma ti ni ti emi mimo mo fe je ki ebukun fun gbogbo awon eniyan yin patapata ni ti asale ni oruko Jesu mo fe ki ogo ko je tire ki tiju ko je ti satani ni gbogbo ona ogo ni foruko re ni oruko Jesu Christi ni agba adura amen amen amen ni oruko Jesu lekan si mo ki eni kokan wa ni oruko Jesu de ni mo ki wa ako ajale oju oni ti wa in the name of Jesus oro olorun ye o si ye fun itewogba egbo mi eyin omo olorun mo fe ko fun olorun ni iseju die lara akoko re ki alejo kalejo je gbadun ibukun olorun yi you know ni bati nkan ba daru patapata fun eniyan eni to le to le ba ni se la nfi oro lo tale ni na o na ni eni to da yi ati orun oga ogojulo oba awon angele oba awon eniyan eni to da eniyan ni aworun ara re ti gbogbo ipa ti agbara si nbe ni kawo re oni olorun oga ogo ohun lo le ba wa to le ba wa yanju re a se apada gunrege ohun ni mo fe je ki o fi oro re lo ohun la ba ni se ohun la ba ni to ohun la ba ni gbe ohun lo ma nba ni ririn ajo ohun lo ma nba ni wo ohun gbogbo nbe ni ikawo re yo dara fun wa ni gbogbo ona loruko Jesu ni ti asale yi a fe soro nipa anu that is mercy a fe soro nipa anu ise anu ohun ti anu nse e gbo meyan mo lorun ijo mo wi pe olorun yi je olorun alaanu bibeli ti e so wipe ki n fi gbogbo igba ba eniyan ja nitori pe mo wipe irupe sa ni won yes ohun ti oro olorun so niyan a ko wa si ohun ti e da nla koja laye to ba le da olorun mo to ba olorun rin to gba gege bi oluwa ti olugba laare to de bere fun anu dondon ni ko se kini o dondon ni ko ri anu gba mo fi yono olorun beyin mo fe je ki e se ami adura yi nibi ti lekun anu titi mo to titi mo idile re ni oruko Jesu Christi olorun alaanu fun rara re o pada silekun anu na sile fun eni kokan yin in the name of Father Son and Holy Spirit se amenye ko ni agbara. Amen. Yo dara fun wa ni oruko Jesu. Kini anu? What is mercy? Itapasoro nipa anu, we are talking about the mercy of God. Mercy of God. You know, mercy of God is compassionate, undeserved kindness that withhold punishment, forgiving sin. Oh God. Anu Olorun o je iyonu. O je iyonu. Eyi ti o to si wa. Sugbon ti a ri gba labe anu re. Ti o je ka je iya ese to se kini to to si wa. O ri pe mi ati iwo nilo anu Olorun yi. Anu tu mo si mo dariji e. Mo ti ba wa soro lori re ri ni opo igba. Anu tu mo si wipe mo feran e pelu gbogbo ese re. You know,

ti opon ninu awon alagbase re egbo mi sa baba je represent olorun omo ninu oku na represent emi ati iwo ni opo igba tori bibe so pe o ni ta pa so wi pe a ni ese kan ni a dawo ni ese kan o ni awa ntora wa je o ni ododo ko sisi ninu wa be ni you know opa bayi represent olorun omo yen represent awa eniyan egbo mi sa igba wo la le bere fun anu tabi igba wo lo ye ka bere fun anu igba to ba dabe ni wipe oku awa nikan se ri olorun je olorun alaanu alaanu ni olorun yi ni gbogbo ona ni olorun fi je olorun alaanu you know ko si igba ta ba bere fun anu ni odo re ti o ni se kini o ti o ni se fun wa nitori anu nbe ninu ise re egbo mi my brother egbo mi my sister you know ijo mo pe ninu ipo aisan ti o wa yen o se le ri anu gba to ba bere fun ijo mo pe lori omo re ti o fun lokan bale yen o se le ri anu gba omo re se le ri anu gba to ba bere fun you know olorun wa nbe fun wa ko si bata le ki gbe pe o ni e ki gbe pe mi emi yo si da yin lohun e wa mo nkan ti ero olorun fi ba mi nkan to fi ba mi ni wipe olorun o wa specialize ife re lori egbe awon eyan kan nikan no o ife wa lori gbo bu eni to ba wa tabi to ba ki gbe pe you know tabaki si mark chapter 10 you know ni pati betlemi wa foju ka wo lati verse 46 bible so wi pe oni betlemi a foju ki gbe iwo mo dafidi sanu fun mi ipo to wa lo fi ki to fi nbere fun anu o bible ti e so wi pe oni opo eniyan ba wi wi pe come on pa enu re mo a pa enu re mo iwa foju lasan yi sugbon bible so wi pe oloki gbe ju be lo e wa gbo meyan mo lorun sori ipo ti o wa yin o se le ri anu gba be ni sori bi business e se ri yen bi gbe aye re se ri to da be ni pe o n woju o se n woju olorun fun omo at this age o ti ri o YVF ko si lowo re o de le lo jale ko de seni to se ko lati assist ijo mo pe God is available for you. It's available for every one of us. Tabati pe o ma da wa lohun. Tabade fi suru wa ani lati se kini ani lati ri o ye awon to wa na lo ma nre ki n fi ara pamu fun eni keni to ba n wa betlome wa foju bible so wi pe o lo ki gbeju be lo iwo omo dafidi saanu fun mi ki lo sele nbe jesu dese duro de o ye awon eyan lenu wi pe ah ah awon si fun wa nbi oba wa nbi ijoye wa nbi awa to se je wi pe afoju yi ni jesu omo dafidi duro de omo lorun ga wo afoju lasan lasan ti olowo alagbe alakisa be ni egbo mi eyan omo lorun Jesu Christ o ko rira enikeni o ni e wa si odo mi gbogbo eyin ti sise ti a si di eru wuwo le lori o ni emi yo fun yin ni isimi o ni e gba ajaga mi si orun yin nitori ajaga mi rorun eru mi si foye e wa gbo mi eyan mo lorun igba wo lo tin pe to da be ni wi pe ko dahun ki n se pe ko dahun won ni opo igba bibeli so wi pe o ni olorun a ma se mi ninu ife re ma stop ati ki gbe pe mo ni ami daniloju fun en wi pe yo da elohun yo gbo adura re yo so na wiwo re di titọ o le fun elomo o ti fun opolopo lomo o le wo esan nitori pe o ti wo opolopo san egbo mi sa bi adura o ba ti sun en lati gba ani olorun to n dahun adura be ni oro re o le ye lai lai oro re je be ni ati ami my brother my sister o ti rewese ninu adura o ti rewese ninu awe o ni awon kan awon ogba adura aye won de ni itumo si iwo mo pe ogun ile ti ati jade ogun orisirisi ni ogun olukuluku wa de yato sira sugbon gbo mi sa o ma gbagbe bi oro olorun so pe o ni gba adura titi ayo re yo fi kun

0: 12 bont ohun ti oro olorun so nibe emi ti gbo kikun awon omo israeli so fun won yi pe ni asale eyin yo je erun ati ni owuro a o si fi onje kun yin eyin yo si mo wi pe emi ni oluwa olorun yin e gbo mi sa awon omo israeli lolorun ba sodo ni bi gbogbo e ti su won wa bre se nkun aro onje olorun de papa didi anu won se kun to se won po olorun 8 o kore ra pe keyan ma kun olorun fe ope ko ma dupe ju kikun lo nitori pe o je olorun ti ki se eti alaanu ni o so wi pe emi yo fun yin ni onje a o fi onje kun yin emi eyin yo si mo wi pe emi ni oluwa olorun yin I be awon eyan kan gbo mi ni asale ni korita ibi to ti nilu anu lori business ye lori igbeyawo re ni gbogbo ona lori awon omo re loruko Jesu o ya lori anu gba nibe e lori anu gba e lo ni anu gba mo ni ke lo ma ri anu gba in the name of father son and Holy Spirit e ja kiso ti we Isaiah so Isaiah 60:10 Isaiah 60:10 Isaiah chapter 60 verse 10 awon omo alejo yo si mo odire awon ba won yo se iranse fun won nitori ni kanu mi ni mo lu o sugbon ni inu rere mi ni mo saanu fun won oh god olorun fun ara re lo nsoro ni bi oni mo ti lu o sugbon mo pada saanu fun e olorun o le dede bi nisun e lalaje wi pe o se sugbon immediately to ba bere fun anu a se kini o ma pada koju si e fun anu ni my sister and my brother ma ronu para re anu se nfon sibe e gbo mi sa lori omo re ma so wi po titan anu se nfon sibe yes olo o fe kawe o de re ni to ma to e ah bere fun anu olorun ni baba o ni baba fun awon lai ni baba a pe ni oko awon opo se jesu ni sugbon olorun fun kristi o fun ni agbara in the name of Jesus o ya iwo na gbadua emi mimo ni bi ti okokun ile gbe mi subu si ibi ti finances mi subu si teto eto isuna mi ti daru owo anu pada gbedide a fe ni eri owo anu gbedide ni bi ti idile re subu si ko wo anu pada gbe odide ni bi ti ogo re ti to ti no ogo re ti ku si owo anu ko pada tutan be ni kori o di ase ko ni ye pada ogo ni folon ki orun Jesu Kristi oluwa wa amen in the name of Jesus sori o ti lu oro yen o ti bere fun owu anu mo so sinu aye re gege bi ko ti riju olorun eledumare owu anu ko yo si e ko gbe edide ni gbogbo ona oni si aseti oni te loruko Jesu oju esi oni role e lori mo gba ni adura oni fi awada jonje ota in the name of Jesus are you the nifia kisa buela rabi asho in the name of father son and holy spirit yo dara fonye
1: olonu abiodu olonu shola ti shori dani ti jodipa faith international bible chikaleka si number 13 fanibi champion junction off oyebe kuro lakure lonke gbogbo wa si bi padi adura faith clinic
2: adura ma si pa pa mo
1: program ni gbogbojo eti friday oso ose ago mejo abo si mokanla abo ni nbere laaro adua to gbona grigri to da ko memi mi oro bi owara ojo gbogbo aye to fe juma ni tototo eni egun da lam ma bo ta pila adua ti wa nkale yo wo gbogbo e male semu semu ateni rise ni rije eni kan da fun to ngba yin tanyere gbogbo wa adua fe clinic wa fun ibere wo san dande lato do yesu akiri soro e je ki gbogbo ma nbo ni gbogbojo eti friday bi adua fe clinic ti lu akure ijo wa number 13 fane bi Champion Junction off for Yemeku Road Lakure Pastor Doctor and Pastor Mrs. Abiodun Olorun Sola atopoloko iranse Olorun miran ipade adua fekile tojo eti Friday tin bo yi lago mejo abo si mokanla abo laaro Olorun Abiodun Olorun Sola create mi le mi lowo o
3: baba fun tito ni yi mo gbagbe gege bi oluwa ti mo ran si aye gbogbo eniyan ni mo si gbagbo pe ti ri opolopo awon ibukun ati dandegba mu ninu eto tito ni titi ojo mejo ta

0: Naija.
1: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape up. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
2: Emi omo yin na ni o, jolly jani. Mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si. Oya espeli celery.
3: SELARIE. Salary.
2: Ah, boda mi. Espeli espeli lo di salary. Oya, lokun igbiyanju. Espeli turmeric.
4: TURMERIC. Turmeric.
2: E kare. Pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin.
5: Ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa, celery ati atale.
6: Aja ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile ye tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan oba mo nipa awon kan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
7: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
6: okay.
7: Ti a mo si CDCare CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
6: gas
7: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
6: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
7: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
6: ogoji
7: ose lati mo sanwo
6: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo wo se
7: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo nkan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
6: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
7: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin la mu rara
6: ni ni office yin
8: office wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
7: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
9: e pe CDCare sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
7: e seun olotu
6: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunola teje asoju CDCare iwa na magore loni ko le ba de ton ni dukia
0: ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
4: Wo ọ̀rẹ́ ó sún mi oje ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò gáà sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo electronics wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
0: Ara ń tà ń wúnu ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDCare ni.
4: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
0: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti ra gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdí oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
4: Irọ́ ni o.
0: Òótọ́ tọ́ hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wò lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
4: Ah, o sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
0: Ìwọ ló ṣùgbọ́n ní báyìí tètè.

0: ju aisha iful mu'minin olohun fe nikan se je nikan lo se iki aya kore de la ra bade de baba ke fe gba gbe je won la mi la ka jan kan kan yan ka kiri agbaye o kanu ku lo moju to ro aye ara iwo na ma safira o gbogbo to je ogun afato amubo ailade ga kan ti jagule alaka lo ju orun aro mo bi oloyun ojo bi pe ka ma sise bi eri jeje ni ri ko se o ti lagbara adua ile adua la ji se iki aya kore de ona imale ni ke ma bo o wa ni number 3 felere sito gbogbo ro ade nka wo saju ekiti etun le sori ago 00 34 33 15 99 tabi 00 22 83 40 29 se iki aya kore de lo so wi pe olohun kaju gbogbo isoro re o allahu akbar
1: alaji e kabo
2: e je ka kokobre bayi
1: mm iwo to ba nfe